0: si Honorable Mayor Sinon Bolante, ang mahal na mayor kan may nanduyugan kang kadaklan. Siyempre po, ang sa tuyang Honorable Kagawad Salve Estacio Balingbing, si Honorable Kagawad Riner Burse, si Honorable Dolian Madruna Kanapit, at siyang sayang ina, si Ma'am Norli Madruna Kanapit, ang Bilya Ason Resort, ang KGV Auto Supply, ang Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee Mix, ang Castillion Trading Corporations, ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services, ang Jute Rubbing School. Sharing man po ang mga Lord Sponsors, si dating kagawad Alex Balingbing, kan malilipot, si Mr. Leo Bibuela, asin ang FS Boy, si Mr. Socrates Buan, si Mr. Alin Obiasca, si Mr. Edgar Baldovino, si Mr. Noriel Rodejo, si Mr. Nilo Banzuela, si Mr. Ramir Bula, asin ang sa kuyang pigyal sa luduan ng unyan, na dati kong eskwela, si Mr. Dr. Danilo Alano. Sharing man po, pasalamatan taman ang mga station executive, si Mr. Jing Montalegre, si Mr. Romy Bulante, asin si Ma'am Rosana Osang Bores. Kaaribahan ang kapuon niyan, ang sakuyang gwapo na dating eskwela, si Mr. Luzon Loengs Bonasal. Ang programang edukasyon ni Apot Mumbalik, babalik po gararay sa Sabado, magpumpong alas 7, sa gudpong alas 8, si Joe Bonspo.
1: Sa indong nahinanyong ang edukasyon, ihapot mo with Sir Joe Bonto sa masunod na Sabado Giraray tigdi sa One Radio 91.3 FM.
2: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tindugo na. Bicolandia. One

0: Good morning, Diyos Marhay na aldaw po sa Tuya Gabos, and welcome po sa programang Lingkod Bayan Updates.
1: Good morning po. Happy Saturday.
0: Saturday po ang sa bayan, digdi po sa Radio 90 FM. Kaya Council on Rubia kang Tabaco City and ang kod BM Sheena on Rubia. Siyempre yaon po digi si Sir Loing sa Samuyang Teknikal.

0: Ayan. So, mga tugang, dagustabi ka mo sa live na. Thank you sa gabus man na naka-tune in. Mga radyo ko na pong bation sa Tuya Iyob naman sa San Miguel. Si Sir Jimmy Boral. Sir Jimmy, pero yung manda naka-tune in ni si Sir Ayan. Jimmy.
1: Good morning po, Sir Jim.
0: Good morning. Paano po nagkaigwabagang Tabak Festival activities duman sa San Miguel Island kang June? And the whole day po ito, si Yob ama yun duman, nagkakan, lunch. Sige Yob, tell us more about that while waiting for Ma'am Jing.
1: Ngunyan po kaya mga tugang, ang Tabak Festival ta is ginibutang. So, June 15, June 18, and June 22. Yung June 15, ginibo po ito sa Upland, 18 ginibus sa island, and yung para po sa June 22 sa sentro, pigra ang Tabak Festival.
0: Yan.
1: Yan.
0: Tama. Si Ma'am Jing?
1: Oh, so, post na mahalagahon po ini.
0: Nagahon po ini mga na kami duman sa pig-discuss ni Yoval activities. Nabanggit mi lang po ito dahil po sa sarabing nakatakunda po talagang naka-tune in duman. Sa sainda po ng mga radyo every Saturday, Mami ni Yob, sa Tami ni Yob. So, ngunyan po, Sir Loinks, naka, ano na po si Yen?
1: Po. Yes.
0: Hello, ma'am?
2: Hello.
0: Good morning, ma'am.
2: Good morning po, BM, Gina, and Kao.
1: Yes, Ma'am Jean, good morning.
0: Dura-diretso, ano ma? Pig-abonanta ka po. Pig-abonanta ka, data ka, nakukonta ka sa bago sa programa, me. Sabi ko, baka day message. But thank you, ma'am, sa pagsamuya tabing interview ngun yan. Araming man baga, ma'am, na permi ka naka-tune in, sabi mo. Day ka lang nagigri. Arami mga
1: log. Active Grace. Listener.
0: Yes, active listener ini si ma'am. And may trabaho ini si ma'am. Kaskasan mi natabi ini. Ma'am, muyami lang po. Ma'am, so mga kahaputan po baga ma'am manungod sa pension. Enot po ma'am, ini pong social pension, hali sa inang pondo sa lokal o sa provincial government.
2: Yes po. Good morning po sa giraray sa mga listeners. Sa Dr. Kailing programa nindo. And kabali na po ako dyan. Every Saturday.
0: Thank you, ma'am.
2: Ay buka ko yung radyo. Ay man ako sa online. Pero sa radyo po talaga. Pero anyway, the MC mentioned regarding to social pension. Yes po, ang provincial government of Albay, nag-implementar po siya. Kaya replication po ini programang ini for senior citizens na pinunduhan po kang probinsya mismo.
0: Ayan. So, mga tugang, ang pondo po sa provincial government.
1: Okay.
0: Sabi, medyo malabog lang, sir. Mas static po. Bali po, ang ano kaini, ako na po makapot. Okay. Ang pondo po, ayan, sana. Ang pondo po kaini, mga tugang, hali po sa provincial government of Albay. Nadangog na po. Ma'am Jing, yung kapa po.
2: Yes, ma'am.
0: Replication. Tama. Replication po. Another question. Si say tabi, ma'am, ang qualified digdig ka ini?
2: Sige po. Ang mga recipientes po, ang mga napili share kang programang ini kang hali po. Government, mga senior citizens na waitlisted po national government. Kasi bago po kaininan poon, naaraman ni based po sa nako aming datos, dakulan po talaga ng mga senior citizens sa Albay, kahalat po na makaabot ang turno ninda na sinda makareceive. Dahil dahil man po nagdadagdag ang budget ni the National, the DSWD para sa inda, naglaog na po si provincial government. Since 2020, kaalukang 100 million, tangani pong receive kang 16,666 po na mga indigent senior citizens. As to the mga qualifications, ang sisay po ang dapat na makarisipi
0: kayan. Yes, sisay, madam.
2: Primero po, siyempre po, so pinaka of the poor po na mga senior citizens na dahil po sindang pigaasahan, dahil po nga nare-receive po na porta, hali sa pamilya, dahil po nga scam. And most especially po, the pensionado, dahil po sindang na-pension, hali po sa bako isinda kang Ianad sa D, bako din po isinda pensionado kang GSIS, so sa veteran, yan.
0: Yeah.
2: In addition ka yan, dapat na din po isinda ang nare-receive honorarium po ba ang tawag dyan bilang opisyal nga
0: barangay o kung
2: barangay,
0: sa iman.
2: Araw po kang barangay kagawad, mga ganyan, PHW, it's today po isinda ang nare-receiving araw po kaya na

0: compensation dahil may servisyo po silang tagre-render sa inyong barangay.
1: Okay, thank you ma'am. Paano po pinili Isinda? Sisay po ang nagpili sa mga kwalifikadong senior citizens na nabanggit mo po kasabago.
0: Siyempre po, napili sinahali po yan sa barangay. Kamitbit po sa Inda, sa mga kapwa ninda sa barangay. So, iba po kaya po, igwa kaya na pinag-aapod na BASCA, Barangay Association of Senior Citizens. So, yan, si Vicky, mga application, naghanap po sinda. Yan po sa pagpuon kayaan, hanap sila, nagpili sinabas mga criteria. And duman sa mga napili ninda, yan po pigsakat o pig-indur
1: sa municipal or city
0: level, sa paagi po ang City and Municipal Social Welfare Office.
1: Yes.
0: And so, citizen affairs.
1: Yes.
0: Pong,
1: okay.
0: Then, after pong sinaning listahan, sa kada city level, iba po, natawan mi po sinda allocation, tintig pirira, on a pro rata base. Sinadmit po yan sa probinsya, sa Samuya pong opisina. So, ito na po ang naging basehan ni ang pagtatawan ng every semester.
1: Okay.
0: MC.
1: Ito pong pro rata na pigtara mo, madam, ang Provincial Social Welfare Office na po kaya ng bahal.
0: Yes po. Based naman po yan sa, syempre, kung dakol kang senior citizen na nag-avail po kay dakol ang nasa waitlisted, di syempre po mas dakol kung ikukumpara duman sa mga LGU na nadiit lang po ang nasa waitlisted.
1: Ah.
0: So ganun is bako pong puro parareho.
1: Okay. So buot sabihon, madam, it po kang barangay na sinumiter po sa munisipyo na social welfare, bako po gamang natauanan, tanag pro rata po kamo o nagmuta?
0: Yes, ma'am. Bako po talaga. Based nga ni duman sa pagsasabi kong waitlisted. And then man nga ni po, dahil siya man din po ang budget ni provincial government, so dahil po talaga matatawan sugabos ng mga waitlisted. Pero ini nga ni pong numero, ini pong pagsasabi ko sa ilangan, tapos na po iling kabawasan sa mga haralat po na senior citizen sa Albay.
1: Oh, okay. Oh, sige, madam. Bali po, expected ta ba na sugabos sa mga waitlisted in the coming months or semester?
0: Depende po, pag-aadalan po yan. Kasi, syempre, pighiling taman, pighalataman, si national government, magtatao po niyong karagdagan na slot o along nagaharalat. Or otherwise, yun nga ni po, pagpaabot ko naman po sa executive, sabi mga kahagadan sa mga senior citizens, especially po pag naglilibre out, na may clamor na kung pwedeng madagdagan. Po, maabot ako sa kantidad na pigre-recibikan pensioners ta na 1,000 per month. Whereas may saro na naman po na sarong dapat pag-adal. Kung di madagdagan man po, madagdagan po ang beneficiary.
1: Okay. Although madam, ang aram ko igwaman ngunya na proposal sa Congressal universal,
0: yes,
1: na
0: bot
1: sabihon gabos po ng mga senior citizens, mapa-indigent man o bako, mapapobre man o bako, mataonan na social pension.
0: Yes, ma'am. Oo, yan,
1: por dahil yan, sa indang. Oh, madam, subali pag 60 years old senior citizen na po ang 60 years old.
0: Yes, ma'am.
1: Inita, may huwag po ako maya ko lang i-clarify na hanggang 80 lang ngayon. Inita, so 80 up nga, iba naman ito. Totoo po ba yun, ma'am?
0: Digdingani po sa social, mas priority po sa mga mas may na kaysa duman sa mga bago pa lang maging senior.
1: Okay. So, ibig sabihin, madam, hanggang 100 years old in eh? Or hanggang 100. Hello?
0: Ano po ito, BM 80? Hindi ako masyadong naintindi.
1: Both sabihon po, madam, daing age 60.
0: Yes po. Day limit.
1: Sa
0: paghiling-hiling po. Basta sa paghiling, sa assessment po, kang recommend niyo na meet niya po sa mga criteria, pwede po ninda iyan na doors para sa katabangan kang
1: Okay. Last question na lang, ma'am. So, sa gabos sabi na naghihinan yung kata, kung siya o may kamag-anak siyang senior, mainot po siyang madulokis sa barangay?
0: Sige po. Po, BM, kasi dakulman po talaga na naghahapot sa muya.

0: Ipaabit may sa opisina may sa PIO kung paano po kain maka-avail. Sige po, bako po yan troll kang PSW. Magduman po sina primero sa barangay Mapot po sina sa indang Pasca President. Patibaan mga tinda, tanganin kung may pagkakataon po na sa po ning bahante and ng replacement, mapwede po sining man. So duman lang, primero duman ang una po sinda maghapot sa indang Basta President. And then pwede din po sinda na maghapot sa municipal or city level sa paagi po kan mga social welfare office or duman po sa opisina kang OSCA.
1: Okay. Thank you very much, ma'am, sa pagpaula kang sa muyang interview. Gakapo yob na kahaputan?
2: Siguro po ang suggestion ko lang po, Ma'am Jing, kung pwede lang, garibaga, mag-post ko tang guidelines, no? Kung pwede, like social media, kasi dakot po talaga nag-aarap po para po malinaw talaga sa ano, like, so, criteria, paano sa process, yung man sana po.
1: Yes, ma'am. Pwede ta po daw iyan, ma'am, gibuhon na ipost sa PSWD or sa PIO.
2: PIO na page.
0: Yes po, Yung po, yeah. Salamat po sa araw po kaya na suggestion nindo. Sige po, i-share mi po yan sa samuya akong FB account and sa through PIO.
1: Okay. Ma'am, thank you.
2: Thank you, Ma'am Jing.
1: Thank you very much, ma'am, sa sa imo po na oras,
0: po,
1: sa pagpaliwanag.
0: Po. Salamat din po.
1: Thank you, ma'am.
0: Salamat din po for having me. Bye-bye po.
2: Thank you po.
1: Iyan po ang Satuyang Provincial Social Welfare Development Officer and Development Officer na si Ma'am Vivienne Jing Seya. Iyan, taga malinaw po iyan si Ma'am ang sa PSWDO head.
2: Iyan.
1: Ayan, mga tugang. So, nagkaigwa na po kitang...

0: nahali po sa barangay ang listahan. So gabus po ng mga maut na maging parte po kaini na qualified po po sa barangay. And panduwa po, hali sa barangay, maduman po sa munisipyo syudad, and then from munisipyo syudad, dadarahon po sa provincial government or sa provincial social welfare and development office. So arog po kayan. And for this time, na distribution sa first semester po iyan kang taon. Buod sabihin po, from January to June, 3,000 pesos po, ta 500 po kada bulan. So, iyan po mga tugang para po malinaw, initabing nga sa tuyang programa na social pension for senior citizens. So, iumansa na po iyan and maduma na po kita sa ibang updates sa satuya pong Lingkod Bayan Updates. It's already 8:20. Bago po ang update kang sa kuyang tugang na si Councilor Arnold Yop Unrubia, maut ko pong batiyon si Ma'am Ann. Ana. Ma'am Ana from Kalbayog Malilipot, ang head po kang or principal kang school na na-meet ko po duman sa Apaw or sa Agriculture Office. Kang probinsya manungod po ining programa sa distribution po kang mga farm tools para sa siindaman na gulayan sa school, gulayan sa barangay. So yan si Ma'am Permi Mandaan na ka-tune in sa satuyang programang Lingkod Bayan Update. So Yob, ikaw na, it's your turn.
1: Yun, but before my update, siguro gusto ko lang sigundahan yun na not all LGUs may arg itong initiative. Kaya po talaga, okay. Ang mga LGUs po, mga tugang, may budget. So, depende po iyan sa priority kang administration. Kung ining portion kang budget na ini, para digdi. Kaya, si Governor Rosalbaga, talagang pigsabi niya man,
0: padaban na niyang senior.
1: Priority niya ang senior citizen. So, initiative po ini kang Governor, na pinasar lang kang sangguni ang panglalawigan para magtaoki authority. And ngunyan po, nasa proseso kasyon. Kaya kumbaga may mahihiling po kamo mga pictures na nagdi-distribute na kang social pension para po sa mga senior citizen. Again, pondo po ini kang provincial government of Albay. Iba paso na sa nasyonal, iba paso sa munisipyo o sa syudad. Ngunyan, may naghapot gradating di sa inda ma-register. Sinabi po ito ni Ma'am Jing sa barangay.
0: Yes.
1: Maghapot po kamo sa Baska President.
0: Yes.
1: Kaya dapat baga BM, ang Baska President, approachable. Sa mga matitibayon tapong Baska President, alam ko mga approachable po kamo. Sana po talaga, dahil pong may mawalat. Kaya dapat po mag-coordinate po kamo sa mga Baska President. Iyo po.
0: Tama. And iko pong kwalifikasyon.
1: May qualification.
0: So, talaga po na nangangaipo, tios, di pong ibang pensyon, sikli, yan, may hilang talaga.
1: Okay.
0: Oo, may assessment po kayan po sa barangay, sa munisipyo, syudad. So, buod sabihin po, buko man gabos talaga, qualified po din.
1: Yan.
0: Pero importanteng mag-register.
1: Mag-register.
0: Taang nakareceive po kang social pension, qualified and registered.
1: Yun.
0: Kwalifikado, rehistrado.
1: Yan.
0: Iyatabi.
1: Halimbawa ngayon, BM, qualified ka, day ka registered, day man. Dapat magparehistro.
0: Magparehistro. Yan. So, dapat po sa mga baska man, sindabag po baga, inilihir. Inilihir man o napili kang mga senior man po sa saindang barangay. And syempre, yaon po ang satuyang social, social welfare and development office, particularly po ang senior citizens affairs office o OSCA, kang mga munisipyo syudad, yaon man po iyan so saindang supervision and guidance.
1: Iyan. Okay.
0: Okay.
1: Malinaw na yan.
0: Malinaw na po iyan. Maduma na po kita sa mga updates man from Tabaco City.
1: Ayan. So, padagos po kita duman sa Tabak Festival. So, June 15 sa Upland, maugmahon po duman. Talagang nag-concert, nag-rukyaw, pigtawaning recognition, appreciation ng mga board and bar exam passers. And may iga pong variety show. Yan po ang nangyari sa Upland. Siring man po, so nangyari sa Island. Basically po mga tugang, kung ano ang nangyayari sa Sarong Station, yun man po ang mangyayari sa Gabos. Upland, Island, at saka Mainland. Kaya po maghirilingan kita sa Mainland.

0: mainland. This coming June 22 na po iyan. Ang magayunan po digde BM, kung naaraman po kang sa tuwing yung mga paradangog na subudget po para sa Tabak Festival, originally po, nasa 18 million pesos iyan. Pero po dahil sa krisis, nag-igobagang USA and Iran war, and dahil duman, nagmahal su krudo, nagmahal su mga barakalon, napag-desisyonan po kang lokal na gobyerno kang Tabako na magtipid kita. And pinuunan po iyan ni Governor Rosal, ang provincial government of Albay nga ni, pinospone Sumagayon Festival. So, digding man po sa tuya, nag-meeting man po kita, lalo na po ang sanggunian, and napag-desisyonan kang lokal na gobyerno kang Tabako, led by Mayor Ray, na tuloy pa rin ang Tabak Festival, pero matipid. So, from 18 million, gari na sa ano na lang, 4 to 5 million na lang po ata. Kaya, kung mapapansin po nindo mga tugang, day po kitang mga in-invite ng mga artista. Pero ang kinagayunan po kayo ni, pig-promote ta so mga local artists. Kasi po, digdi sa Tabako, or digdi po sa Premier Distrito kan Albay, takulo na pong mga matitibay na mga local artists. Digdi, arog po kang Tot Happy, arog kang ni AJ Clarks, ni Papa Mo, kasi ni Diwata, ini po sa mga naimbitaran. And syempre, sa mga young artista pa digde, mga dancers, mga matitibayon. Sa mga local bands po na dai pa na invite para sa Tabak Festival, dai po kamo mag-a-edit. Ang sabi po sa kuya ni Mama Eric, magkakaigwa po da Aki Music Festival this coming September 2026. And saruman po iyan sa talagang pigtututukan tama na pirmi po ako nagkukulit sa City Tourism Office na magkaigwa po talaga Aki Music Festival para po sa tuyang mga local bands, local musicians. But anyway, magayon na po so nangyari duman sa island.
1: Yes, sa isla.
0: Sa isla. Yaw na po ako duman, 9 a.m. Hanggang po, nakauli kita alas 12 na ni Banggi. So, full pack po yun. Nagkaigwa ki social caravan. Ano po ang sabi yun kang social caravan? Medical mission, dental mission. Yaon po duman su PSA. Grabe, talagang blockbuster po su PSA. Mm-hmm. Sa gabus pong booth, kasi duman po mga tugang sa social caravan, may mga booth.
1: Mm-hmm.
0: So, may PSA, may SSS.
1: Igwa mo na legal.
0: May, yes, pero po sa island, dahil po naka-attend su IBP. Pero sa upland, daon sinda kan June 15. Igwang IBP, igwang pag-ibig. So, nagpipirila po kasi pigranina su social services sa tao. Na, dahil na sinda maduman pa sa Legazpi ngaya, yaon po duman su PSA sa island. Ito po su matawuhon. Birth certificate, marriage contract, may yaon man duman, nagpirila man para sa manungod po duman sa death certificate. So, iyan po so nangyari. And aside from that, nagkaigwaki parade, nagkaigwaki boodle fight. Mm-hmm. Saro man po ito sa mga magayuno na nangyari. So, talagang feel na feel mo so bayanihan, mm-hmm, community spirit,
1: yes,
0: na sararo kita.
1: Yes.
0: Duman po sa nangyari sa upland. So, gabus pong upland parang guys, nag-prepare. Duman sa lunch and dinner. So, sarabayan po kami nagkarakan. Siring man po sa island.
1: Mm-hmm.
0: Nag-prepare po talaga sa mga barangay. Kaya po sa mga punong barangay, sa mga barangay council, thank you so much sa indo pong hospitality and generosity. So kaabang-abang BM ang mangyayari sa mainland.
1: Yes. Siyempre. Yan po ang mangyayari sa June 22.
0: Siyempre sa mga barangay po digi sa mainland, ma-prepare man.
1: Yes.
0: So mananamitan ta kung sisay ang may pinakamasiram na mga luto. Pero so far gabus masiram. Yan, gabos mga matitibay magluto.
1: Yes. So, yan. Duman po sa upland na features, so efforts, initiatives ka mga farmers.
0: Yan.
1: Mga karatanom. Duman man po sa isla, so mga parasira. Oo. So, maugmahon po na arog kaini, so ginibos sa Tabak Festival 2026.
0: Yan.
1: Okay.
0: So, yun, may sarayaw and may concert and may fireworks. So, alam mo yon, di talagang ururian BM. Kung ano talaga ang nangyari sa mainland, pigdadarata na duman sa ano. So, that's equity.
1: Uh-huh. May access po, ang gabos.
0: Yes. And saro po sa highlight duman po sa island is yung pangapuda ni Father nahalingawan ko lang po sa first name ni Father, pero so sa tuyang parochial priest sa San Miguel Island, so pangapuda na magkaigwaki Community College.
1: Aha, sige yun.
0: Yan.
1: Discuter mo daw tabi.
0: This is a very good ano discussion. Actually po, we are on it. Pigaasik, nasa pag-aadal po kita kaano. Matatandaan po, nakang last year, mga bandang July, kami po, si Mayor Ray, ako, kasi si Councilor Rinier Burse, nagdumana na po kami, minute-me na si Ched Regional Office 5. Nag-courtesy call po kita para aramon, nagkonsulta, ano ang proseso kang pagbugtak ki Community College sa Sarong Banwaan. Digdi po kaya sa Premier Distrito kang Albay, tabako na sana ang Warang Community College. Iguan ang TV, Iguan TV, Iguan Malinaw.
1: Yes, Malinaw.
0: Malinaw, ma-open na
1: po. 2027, gusto ko po i-congratulate ang Malinaw. At na-aprobahan na kang CHED. Of course,
0: Malilipot.
1: Makakay. Malilipot.
0: SJCC.
1: Oo. And then Malinaw, Bakakay, and then
0: Santo Domingo. So yan. So ngun yan, basically, ang pinaka-recommendation po kang sa tuyang CHED, so regional director po mismo, Sunakahoron me, last year po iyan. And ngunyan man po, lately lang, last month, kami man po ni na Congressman Crisel Agman, nag-courtesya man. Nagkaigwa man ki consultative meeting sa CHED. And same lang po ang recommendation, mag-gibo ki feasibility studies. Ano po ining feasibility study? Bako po ini basta-basta lang po, no? Kasi di po sa feasibility study, iyo na po ini sumataram kung talagang feasible lagan ki Community College ang syudad ni Tabaco. And di po sa feasibility study, di na maaaraman kung sain talaga ang best location.
1: Mm-hmm.
0: Best location na paglalagan kang Community College. Of course, igwa na pong clamor, igwang request na maglaag sa island. Tangani po sa mga tugang ta na tagaduman, dahil na magduman sa sentro, as in madali na para sa inda. Iguaman pong clamor na magkaiguaman ki Community College sa Upland. Basta po, definitely, mga tugang, ang sabi po ni Congressman Crisel, as much as possible, dahil na kita malaag sa sentro kan Community College. Kasi po, digi sa sentro, iguana po kita digi ki mga private tertiary institutions na mga matitibay man pati. Igwa naman po kita diging Bicol University Tabaco Campus. So kumbaga po, dahil nakita makikipag-compete dapat. Kumbaga ang magayon digdi is magtarabangan, complementation. And duman po sa feasibility study, duman din maaaraman ano pa sa mga courses na dapat i-offer. Kasi po igwa ng mga existing courses na pig-offer naman digdi. Ang Amando Coffee College, nursing, education, ang PITA, nag-o-offer naman na electrical engineering, electronics. Ang Bicol University, Tabaco Campus, matibay yan sa social work, sa fisheries, sa food tech, sa nursing. So kumbaga, iyan po, nasa feasibility study, kairibahan iyan sa pag-aada. So survey, ma-survey kita.
1: Kung ano ang course na
0: ano ang courses.
1: Offer.
0: And kuya ko din po, taawanin doon BM na saro pa sa kaipuan digdi is human power.
1: Mm-hmm.
0: Human resource. Na dapat po makakuha kita ki mga willing na instructor na maturo kay itong particular course. For example lang po ini, kung malaag kita sa island, kung malaag kita sa Upland ngayon, pwedeng agricultural courses. Kasi dai pang agriculture courses na pig-offer sa Tabaco. Kasi ang island, harani sa dagat, so fisheries. Ang Upland, pwede rin. So, mga arupukaan. And dapat may mga willing po na mga prof, mga instructor na maturo. Ako po personally, ang nahihiling ko po na pwedeng courses, na pwedeng i-offer po kung sakali magkikita ki Community College, engineering para sa kuya. Civil engineering, mechanical engineering. So anyway, nasa pag-aadal pa po yan. And mga tugang, ang gusto ko man po dawaning doon, igwa pong dapat na kaipuan na land requirement. Ang sabi po duman sa Muya Kang Ched, for a Community College, at least 5 hectares po ata. And kung gusto man daa po na maglaag ki Polytechnic College, may pagkakaiba po yan kasi ang Community College sa Polytechnic College, ang Community College more of yung mas pang-community, pero ang Polytechnic inipoong professional institution. Meaning, ang mga pig-offer po na courses, so may mga licensure exam. Mm-hmm. Mga engineering, mga nursing, mga social work. Pag Polytechnic College da po, kay Puan, at least 7 hectares. So may land requirement po. Kaya, kay Puan po kaan, sa inta bubugtakon. Dapat, pag-aari iyan kang lokal na gobyerno. So, igaw man po kitang land banking programs, may budget for land banking. And igaw man kitang mga available na mga lote na pwedeng adalon kung isurvey giraray sa ina ang land available na pwedeng paglaga na kay community college. So, it's a process po mga tugang. And ang magayon mo niyan, tigpo na na so discussion.
1: Mm-hmm.
0: Tigpo na so discussion. And kay Puan po kaya BM, pag community college po, local government funds. Local government po ang siyudad Cantabaco ang mapasweldo. Siya po ang ma-maintain operations and maintenance. Iyon po ang nangyari sa community colleges sa San Jose, sa Tiwi. Kaya po ang chairman of the board, automatic ang mayor.
1: Mm-hmm.
0: And igwa po yan na governing board. And i-create po yan sa ordinansa.
1: Mm-hmm.
0: And definitely bilang chairperson po
1: ang
0: Committee on Education, definitely kita ka ng mga sponsor. So, yan po basically, no. Kung may mga suggestions po kamo, may mga recommendations po kamo, open po ang Samuyang opisina. Mag-letter lang po kamo sa Muya. Dangugunta iyan, baka po may bright ideas kamo. Nagyutubod po kaya kita sa wisdom. There is wisdom in the council of many.
1: Mm-hmm.
0: So, sa mga paradangog tapo na mga dating retired teachers, retired instructor, willing po, open po ang opisina kang local government. Kung willing po kamo mag-volunteer para po duman sa feasibility study, mas magayon. Mas magayon po, ako nga ni, pigsabi ko kay Mayor Rey, kay Congressman Crisel, magayon na kwauntang mga consultants for the feasibility study, mga taga-digdi sa Tabaco.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sinda ang may
1: nakakaaram
0: talaga, lokal, taga-digdi. Pwede man kita magkuha ang mga giraray na tagaluwas, pero mga dit-dit lang gare, ma-advise man niya sa tuya. So may mga experience sa talaga sa pag-ibok yung mga feasibility study, but definitely, ang team, kang consultants na pwedeng mag-ibok ang feasibility study, dapat talaga, so taga-digdi. May institutional memory. Kaya open po ang Samuyang opisina, no? Mag-write, mag-surat lang po among letter sa Muya. I-discuss ta iyan. I-discuss taan kay Mayor. I-discuss taan kay Congressman Crisel. Kasi po open man po talaga kita. Magayon, pagtarabangan ta po ini. Kaya thank you so much, Father. So sa tuyang parochial priest po dyan sa San Miguel Island. Sa imo pong pangapodan. At nadangugmi po ang sa imong pangapodan. And talagang aadalan ta iyan. So, yan po BM ang sa kuyang update. And padagos man po pala ang sa tuyang na kang nakaaging aldaw, nag-committee hearing po kita. Manungod po duman sa pig-sponsor ko, pig-author ko pong ordinance.
1: Ano pala niyo? Father Agustin Datu.
0: Yan, si Father Agustin. Father, pasensya na po, Father, dahil ko lang po naramdaman sa iyong pangaran.
1: Pura
0: pero,
1: kang St. Michael the Archangel yan. Parish.
0: Yan. Thank you so much po, Father Agustin, sa imong pangapodan. And nadangog po yan kang local government Cantabaco ang sa imong pangapodan para po sa San Miguel Island. So, anyway, going back po duman, nag-committee hearing po kita duman sa proposed ordinance na Tabaco City PWD Educational Assistance Ordinance. Iguana po yan kasing budget. And taon-taon na po yan pigigibo. 3,500 pesos para sa college student na PWD, 2,500 pesos para sa high school, and 1,500 para sa elementary.
1: Pero daing ordinance.
0: Daing ordinance.
1: Daing institutionalized. Oo.
0: Kaya sabi sa ko ni Ma'am Ana Serrano, so PDAW head, konstabangin na kami na ma-institutionalize na ini. Tanganing maskisisay pong administration ang umage, dahil na talaga mahali. Mm-hmm. Yan po ang sa tuyang pigibo. Yan po mga tugang ang kahalagan kang legislation.
1: Yeah.
0: Institutionalized. Both sabi yun, permanente. And permanente man, na dapat taon-taon may budget.
1: Mm-hmm.
0: Dahil na pwede makanigar.
1: Ang administrasyon.
0: Oo na. Dahil man nga, dahil nga kitang budget. Dahil. Kaya po walaga ng budget kasi may ordinansa. So, yan po. Tabang tapuin sa mga PWD. And si Ringman po'y gaadalan ta, i-institutionalize ta man, and definitely ako ang ma-sponsor. So educational assistance para sa mga solo parents. Mm-hmm. Mga solo parents na may aking ano, mga estudyante. So existing programs na muyata gibuho na per. Yan po ang kalagahan kang local legislation. And sarap pa po sa kinumiti hearing ta, ito pong anti-balaklava and face covering ordinance. Magayunon po ini mga tugang. Nag-committee hearing kita and ma-public hearing po kita kaini. Discuss sa July na. Opo, patapos-tapusun ta po muna sa Tabak Festival, tanganing of the digde. Ano po ining anti-balaklava? May panukala po kaya ang PNP Tabako, pig-arog po sa City of Manila na every time kita sa shipments, LCC ngay, restaurant, dapat po haliun muna ang kalo, haliun muna, bawal ang bonnet, kampaglaog. Bawal ang masapaglaog. Pero pag nahiling ka na kang security guard, pwede mo na ibalik. Kasi karapatan mo man yan, no? Basta ang mayormente, paglaog mo, dapat mahiling kung sisay ka. Because it's for security purposes. And duman man po sa ordinansa, ilalaag ta po ang sarong provision na dapat ang mga CCTV cameras, ka mga commercial establishments, pati mga public institutions, dapat high definition. Tapos dapat nakalaag sa may entrance. Kasi sarong po yan mga tugang sa pag-solve key crime kung iguaman. So, pigpapakusog ta po digdi ang security measures na digdi po dapat sa tabako may arog kita kayo ng sistema. Alimbawa, so kaklase ko po sa law school na nasnatchan. Nasnatchan po siya
1: sa mall.
0: Sa 7-Eleven, kang daraga.
1: 7-Eleven.
0: Oo. Noon yan, malinaw man po so CCTV footage. Kaya lang, so management kang 7-Eleven Daraga Branch, habo magtao kang original copy. Kaya puan pa daang magsurat sa main office sa Manila. Ang crime baga BM, time is of the essence. Kaya sarok man po sa ilalagta ang provision, yung reiteration for easy access na dahil na kayo puan magpaaram pa sa head office. Nasa branch pa lang, pwede na magtao. Basta may formal request. Oo.
1: So, madumang pa daan sa central?
0: Oo, madumang pa daan sa central. Mm. Kaya, na problema, suka klasiko. Kasi, paano siya ma-file na complaint? Nganing mahiling tulos su suspect. So, mga araw po kaya yan. Kitaman po baga kaya ang chairperson kang
1: peace and order.
0: Committee on Peace and Order. Kaya, saro po yan sa pagtututukan ta. Ma-public hearing po kita kayo ng mga tugang. Teka mo po mag-problema. Gusto tang madangog ang suggestions kang gabos. Kaya po, by the time na may mahiling po kamong tarpulin, dyan po sa sentro, sa may simbahan, mag-artender po kamo. Kasi it's an invitation. And lastly, BM, nag-manifest po pala na ako sa session kang Tuesday na kung pwede, i-live coverage ang public hearing.
1: Mm.
0: O, sarap po yan sa satuyang minanifest.
1: So, ano, approve po yan?
0: Supportive ang sakuyang pag-iriwa pero kay po walang adalan. Kasi dapat daa syempre yung caution sa mga trolls, mga arugbangakaan. So
1: ganun naman, hindi natin yan kontrolado.
0: Oh.
1: Pero dapat man talaga na you know, publish na maray no, may access ang public, taga-boost eh man makaka-attend.
0: Ara mo.
1: So comments lang ninda.
0: Oo.
1: Ang gibuhon nindo, day ni do entertain so comment. Kung bako formal.
0: Oo.
1: Ma letter
0: may mechanics
1: na,
0: man.
1: May mechanics
0: man.
1: Ibig sabihin, day pa pwede sa comment section. Day po pwede sa pwedeng mag-comment duman sa comment section, pero kung gusto na mailaag ito sa amen, ma-amen, sa ordinance, sa
0: yeah,
1: formal.
0: That's a good, yeah.
1: O mag-attend.
0: Oo. Ang hugot ko po kasi digdigde, nata ako nagmanifest na araw kay ito kasi data man po talaga mamamaster ang listahan kang invitees. Takita baga, may limitation man po ang satuyang brain, no? Sabi ko nga ni, it's always 99%. What if, maski nga ni, din na. Pero day po talaga yan, mamamaster. Ang kumbaga, ang point lang po digde, what if sudaita na invite? What if sudaita na rumduman? At least, igwang available mechanism na pwede sila mag-attend duman sa public live coverage, kang public hearing via social media. And we cannot accommodate everyone sa sarong location. Limited man po ang location. May space po baga. So, sumangaday makaduman on-site, pwede mag-attend sa social media. So anyway, so dahil man pong objection ang sakuyang mga pag-iriba, pero kaypuan lang, maadal ni Maray.
1: Magkigong mechanism.
0: Magkigong mechanism. Guidelines. May guidelines. As in, ready na dapat ang samuyang mga equipment.

0: Siyempre, kaipuan na camera, kaipuan na makusog na internet. So, mangarap po kaya. Pero at least, na-raise ko na po yun and amenable man si topic. Kaya lang, kaipuan, ma-prepare mo na. So, mechanism, guidelines, as in, equipments. So, basically, BM, yung masana po sa kuyang update. Padagos po kita, no? Takol pa po kitang dapat kibuhon. And ma 1 year na palan kita. Today is June 20 na po unyan. So, abangan ta, no? Ako po, gusto ko man po mag-report sa mga tao. Siguro sa next Lingkod Bayan Updates, i-reporta sa loob kisarong taon. Pira na ang napa-approved ng ordinansa, pirang approved resolutions, pira ang satuyang committee reports, and ano pa sa mga pending na for second reading or under committee hearing. Yan po. Dapat, syempre, utaman i-share ang sa satuyang mga tugang. Anyway, salamat.
1: Salamat, Councilor Yob, sa imo pong dakulo na update sa bilang chairperson kang Committee on Education sa Sanggunian, siring man kang Committee on Peace and Order, no, sa Sanggunian. And thank you sa gabos sa mga efforts, no, tanganing po masakatuparan. So gabos nga man po talagang mga prinamis. Oo, yeah. tiga redeem nga man po talaga. So gabos nga mga promesa. And even beyond the promises kung ano po sa mandate sa iya bilang legislador. Mga tugang iyan po kaya importansya ano kang legislation. So permiming pig-emphasize po ini sa tuyang programa bilang parte kang sa muyang update na daimi po nagiboso sa indong tiniwala sa muya kung baho kami aktibo bilang mga legislador nito. So iyan po mga tugang ang talagang primary role me. Bilang po sa inyong mga servidor, bilang iniliher po nindong mga servants, public servants po, digdi po sa satuyang komunidad. 8:46 na, makaskason. Kulang talagang 1 hour sa tuya. So, it's already June 20, sabi nga ni Niyob, a matter of a few days, ma-July na, and ito ang, di ba June...
0: June 13, 12 noon. 30,
1: 12 noon ang start kang samuya po na term bilang mga officialis po, bilang mga elected officials. So, ma 1 year na, 10 days na sana.
0: 10 days na lang.
1: Oo, 10 days na lang. Mm-hmm. And it's our 1 year in office. And sa tabako man po pala, June 24, ang celebration kang fiesta.
0: Yan, happy fiesta, Tabaco City.
1: Happy fiesta sa Tabaco City. Pang 24, tama ba? Pang
0: 24. As a city.
1: As a city, oo. Pero Tabak
0: Festival. Festival celebration.
1: 23rd ata na Tabak. Kung di ako nasasaya.
0: Okay.
1: I-check mo. I-check mo yun. Pero 24th as a city. And then next year pala 25th or silver, so magayon po yan na end ako lang celebration. Mga tugang, ang ngunyan man pong weekend, syempre ay today ba or Sunday is Father's Day.
0: Yan.
1: Yes, tomorrow it's Father's Day. So, mayami man po batiyon, gabus po ng mga fathers. Uh-huh. And si yan, Pineda Men, good morning. Good morning po. Jean Abrera Christian, Silot Anthony, Gosyang Kahapotan, Manungo Digisa ID, National ID, sa mga mall bagayob, igwang continuous ang National ID registration. Josephine Dagdag del Rosario, di pa lamang da siyang nakukuha. Yan po, mag-register po sa Basca sa indo pong barangay.
0: Magdulog po sa Basca.
1: Rolando Cortez Budoso Jr. Hello po. Gwen Biron sa San Ramon. Zoe Harry Biron. Si Papa nagdulok na sa barangay ang Taramon de Ipa. Daa po na, ano yung de Iki Papa sa mga dati na, pagdati ng pensioner. Okay. Okay, si Zoe. Ayan, okay. Ted's Casco, good morning po. Permi po naghihiling. Tamagayin po ang programa nindo. Salamat. Romel Mirabel, hello po. Thank you, permi ka po naka-tune in. Romnick Bilaos, of course. Si Kuya Dan Cantal. Salamat po. And si Christian Macenas. Muy ako po pala batiyo na happy birthday si Vice Mayor Bob Arjona kang Pakakay. And okay. Kasuod mo aman po, birthday ni Ma'am Nikki Bombales. Si Ma'am
0: Hello
1: Nikki po.
0: Hello po, Ma'am Nikki. Happy birthday.
1: Ang Municipal Administrator kang Bakakay and tugang po ni Mayor Nuki Bombales. Ayan. So, sabi ko po kasi bago si Indo, tomorrow will be the Father's Day. Father's Day celebration. Of course, not only here in Tabaco, but in the entire country or entire world ba yung Father's Day?
0: I think.
1: Tapos, in-invite tayo yung sa Erpat event.
0: Oo,
1: diba?
0: Galing ako doon kahapon. Nagpanauman po kita kay Pampakonsuelo Manarais. Ali po sa tuya.
1: Oo, para po sa mga fathers.
0: Nagpa-raffle kita.
1: And Iguaman po na Erpat ang probinsya.
0: Oo.
1: Oo, nagka-Iguaman. And nag-attender man po ako duman. So salamat po sa pag-imbitar sa kuya. PSWDO with Ma'am Jing. Thank you so much. Ano po ining Erpat? Ang Erpat po, ang buot sa bihon kaayan, empowerment and the affirmation of paternal abilities, programa po ini kang DSWD. Aram po ni Dos, sabi ko duman, and muya ko po ining tutukan man sa sakuya po talagang advocacy, no? And of course, para man po sa kaaraman kang gabos na, syempre, aram taman, everyone, every child needs a father. The world needs
0: yes.
1: a father. Oo, the world needs a father. And, 85% kang mga aki daapo na may behavioral problems hali po sa mga harong na wara pong aktibong ama. Pwede po. So ama, yaon, pero bako po aktibo. Bako po aktibo sa pag-alaga, sa pagsubaybay, sa buhay kang sa inda mga aki. Pwedeng nagatausan na pang-tuition, for example, pang-kakan, o kung ano pang mga daily needs, pero bako po presente. And base po sa pag-aadal, 85% da po ka mga aking ini na may behavioral problems.
0: Mm-hmm.
1: Igwang problema sa indang behavior. Oo, iniso nag-guidance, nabi-principal, mm-hmm. nagiging delinquente ang buhay. Hali po sa pamilyang bakong aktibo ang ama. Sabi man po sa Sarupa na pag-aadal, 71% po ka mga high school dropouts, hali po sa mga harong na daipong ama. 71%. And sabi pa rin, 90% ka mga homeless, as in mga pariwarang mga aki, nagralayas sa mga aki, iyo po hali man sa mga fatherless homes o daipong ama. And 63% po kang suicide among young people. Sorry po, nagbanggit kita. Kaining suicide, so disclaimer po, suicide can be a trigger, no? But gusto ko sana pong ipaabot ini pong pagpagadan ka mga aki, no? Mula po sa fatherless homes. So marami pong pag-aaral na nagsasabi na ang batang lumalaki so father absent homes ay 4 na beses na mas mataas ang posibilidad na mabuhay sa kahirapan.
0: Mm-hmm.
1: So ano sana po kayo ni ang mautang ipaabot ano ini pong natatabi ng git ini ta bako po para manisi o para maghusga kundi po marami pong mga solo parents din at mga nanay ang buong tapang na nagmamahalan ng kanila rason na nataas solo no ang mga magurang. So sa punto pong inimuya ko pong ipaabot na mahalaga po talaga ang ama. Mahalaga po ang father figure. Importante po ang presensya kang responsable, loving, and involved na father. Sabi nga ni Gov Noel, nagbisita siya sa saro po na wake. And aki pa, senior high pa lang gayon so aki.
0: Mm-hmm.
1: Aram mo yung nagpagadan so aki.
0: Hala.
1: Oo, tapos nakahuron ni Gov magurang, so lalaki, so ama. And ano talaga, bisyo, mabisyon, so ama. Bako po presente sa buhay kang aki. Pwede pong so aki, may depression. Pero nagtutubod po ako na nakocontribute po talaga ito. So, kaya nga ni po nagkaigwang programang Erpat ang DSWD na pig-a-adapt man po iyan ka mga lokal na gobyerno, pig-susuportahan, pig-pupondohan para po matawanan na training, no, treat, of course, ang mga father. Nganing po, magampanan man talaga ni Dang sa indang tungkulin. And maud ko po na syempre batiun sa luduhan ang gabus pong mga ama

0: na talaga yes. pong responsable, loving, nagpo-provide sa inyong mga familia and pagirumdum po syempre man sa mga responsibilidad data po aram ang 'di ba ang role tapahuman po kita ama. Di pa man po akong aki ano pero bilang sa indo pong public servant tinaunan nindong mandato na magserbi sa indo po sa probinsya representing the first district syempre po yaon ang suporta ko sa pagtaong fondo legislasyon para po digdi sa mga amata na matawanan po kimas sa institutionalized na po ini sa probinsya yob ining erpat.
1: Yes, oo, and siring man po digi sa tabako.
0: Siring man digi sa tabako.
1: Co-author po ako ni Councilor Salve.
0: Ayan. So, thank you for doing this. Ta, yan pong mga ama, kaipuhan po talaga ning suporta. So, para po sa question of the day. Ayan, trivia question of the day.
1: Question of the day.
0: Ano po ang buod sa biyon kang AirPods? So, pinaka-enod po na mag-message.
1: Talagang nagdangog.
0: Oo, tama. Dali yan i-research. Pero so, pinaka-enod, 0995-420-1404, 0995-420-1404, for makaka-receive ka pong GCash. Hali po sa Yicha Tabaco. Ang Yicha po located sa General Lula Street, Tehi Tabaco City. Open po from 10 a.m. hanggang 9 p.m. every day.

0: Ayan, pabati man po sa mga taga-Kabaangan, Adel Basmayor. Ayan, of course, sina Mama and Papa, ingat po sa biyahe. And of course po, sa sakuya man ng mga, sa tiyaon mi po, si or Lola mi, si Tia Sita. Hello, pwedeng naka-tune in. Mga aunties, uncles, kolyantes, Unrubia family. Good morning po sa Gabos. Ayan, yob. 0995-420-1404. Ikaw ka pa pong ibang mensahe?
1: Wala na po. Happy Father's Day. So, thank you so much po sa Gabos pong mga tatay.
0: 8:58 na po. Thank you for tuning in po sa programang Lingkod Bayan Updates. Kairiba mi po digi sa programa, si Sir Loinks, of course, si Francis. Ayan, si Jeff man po na permiman sa tuya. Yaon. Okay. Okay, thank you and
1: thank you.
0: Good morning. Initabi ang sa indong mga Lingkod Bayan, Board Member Attorney Sheena Unrubia de la Cruz
1: and Councilor Arnold Yob Unrubia.
0: God bless everyone.
1: God bless.

0: Philippine Standard Time, 14 minutos na. Makalipas po ang alas 9. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga katindugon. Welcome! Digdi sa saro na naman na presentasyon kan programang Kumusta? Malilipot! Sarong programang to yung pinagdisenyo kan lokal na gobyerno kan malilipot albay sa pangainot ni Mayor Sinon Binyas Volante. Kumusta? Malilipot! Pagdayag kan mga programa, proyekto, asin aktibidades kan lokal na gobyerno para sa kamautan na progreso. Kaya magsabay, makiaram, magpartisipar. Kumusta? Malilipot! Alas 9, sundo alas 10 nin pagkaaga, kada aldaw na Sabado, digdi sana sa 91.3 News FM, tindugo na! Kasabay si Loings, yang unmangan mga katindugon at sa pumiyang floor manager. Sa ino po, gabos na paragos nagtitiwala, digdi sa 91.3 News FM, tindugo na! Siyempre, maray na good morning sa DC Utsong Barangays. Kan malilipot. O dyan sa Pamitisan kan Bulkan Mayon sa Kalbanyog, San Roque, sa mga taga Barangay San Jose. Oy, dyan sa Tent City, sa mga taga Binitayan. Igwang good news para dyan sa Resettlement Center. Sa mga taga San Francisco, mga taga Santa Teresa, Barangay 1, 2, 3, 4, 5, mga taga Barangay Kanaway, San Isidro Iraya, San Isidro Ilawon, sa tulong islang barangay na sakop kan malilipot, Barangay Salvacion, San Antonio Sulong, San Antonio Santikon. Good morning! Sa mga katindugon niya to, dyan sa munisipyo, mga miyembros kan sangguni ang bayan, mga department heads, mga mahigos na job order employees, lalo na si mga naka-assign dyan sa solid waste management team, inkargado sa kalinigan, mga street sweepers, si mga yaon man dyan sa Mawasa, inkargado tanganing mantiniron ang maray na bulos, kantubig sa mga kaharungan. Maray na good morning, Engineer Bueno. Sa mga taga Public Safety Office, na iyuman ang nagdudupa-dupa dyan sa sentro, tangani na ang gabos, makalikay sa peligro. Kumusta tabi, Sir Magallanes, ang pahet? Sa mga taga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, sa mga yaon man dyan sa Engineering Office, kumusta ang nagbabudget kan kwarta? Ang sa kuyang madihon na dai nagkukupas ang gayon? Ano tabi, Budget Officer Lorelai? Siyempre sa Indo po ka, boss, dyan sa Banwaan kan malilipot. Good morning! Mga opisyalis kan barangay. Good morning! Gabos na mga katindugon niya tong nagmamawot, magkontribuer, magtaoning hiras. Tangani po na ang kamautan na luway-luway na progreso sa tuya pong marealisar.
1: Si Buen Osa, good
0: morning! 18 minutos na makalipas po ang alas 9. Igwa po ning tropical cyclone na nasa luwas pa kan Philippine Area of Responsibility. Pigla na uman na ini mga laog sa par, posibleng sa agang Domingo. Ano na ngayabuin ang pangarang kang kinakba na iyan? Doming kita kan saro, di istir na, mga katindugon. Tama ba niya? Kundi ako nasa sala. Amo tama, si Doming ka nakalis na mga aldaw. Di si Lola mo isternaan maso. Na dai man po ma sana dai man magbago an sa iyang direksyon. Paglaog niya sa parma kupsit man giraray siya mga katindogo niya. Pero dahilan sa paro sa bagat, Iyo po ang madaranin mga makukusog na paguran sa satuyang lugar. Kaya siyempre, itong mga nasa dilantera, kan piligro, nin pagbaha, pagrasay nin daga, asin iba pa, dapat permisa na kitang maikma. And itong mga nasa dilantera, kan piligro, na kamu po igwanan nin prioridad o kamu po prioridad na matawanan nin harong dyan sa kunyan sa barangay Binitayan, pahito na po nino, tadakulo ng gustong pumahit ka iyan. Pahito na po nino, tadakulo ng gustong pumahit kana unang bita ng proyekto kana gobyerno housing unit para sa mga Pilipino, pambansang pabahay para po sa mga Pilipino. 4PH ang apod kaya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Although bako man 100% na libre, pero ang 100% na libre po dyan, libre do ka mo sa piligro.
1: Si Bueno Sa.
0: Iyo po yan ang sigurado. An housing unit kan gobyerno, bako man po 100% na libre, pero ang 100% po dyan, libre do kamo sa piligro. Aramon taman sa satuyang alkalde, an pagsakat niya, yuguyugun mong naglakaw ki 2 kilometros mga katintugon, magtukad sana niya, yuguyugun mong naglakaw ki 2 kilometros mga katintugon, magtukad sana sa bulon. Tangani na, ang pigiisip na kan alkalde niya to,

0: Katuyang alkalde, sana tapos daan sa iyang pag-exercise, mga katindugon. Aldaw din Sabado, oras man tangani na magpakondisyonan sa tuyang alkalde. Tamala, sarong simana, Lunes, Sundo, Birnis, tuda-tuda. Pirmahan pa sa mga katindugon dyan sa iyang opisina. Pirming tambak, iya baan ang kinaban? Anong sabi mo? Anong sabi kay ni? No, kinatbirit sa daa. Nagsain daw so alkalde. Mga katindugon. Pare na agad dyan sa merkado publiko. Kumusta ang sa tuyang mga customers? Okay man ngayon buin o. Ta, dakul pa man ang naga sa saudig ni. Iyo po, lalong-lalo na kung atabon. Ay, yabaan. Yaon sa indo ang atab na magmatad yan. Birdaw, arindig di ang nakunta ko kay Mio. Tagarikin at birit sitong saro. Mga 22 minutos na makalipas po ang alas 9. The
1: number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later.
0: Nahiling na nito. At dyan ka na ngayon mag-apod mo yung lapakan ka ta. Nakadisturbo ka. Igwang bisita sa so alkalde. Marana, good morning kay Nuriel Ye Barias Burak. Kay Sai Blanquesa Bungkalos. Cherry Carburra. Si Manong John Sapiter. First death anniversary ni Mama Kurang mo niyan. Ayos na preparado na so. Ang kwan na? Kaunan o talabon? O parehas? Inuman mo na. Pulutan sa nasang. Ano, Madam Duren? Pinakonsuluan ko si Madam Duren. Ta, tinaraman so sa iyang partner si Manong Jonas Sapiter. Di, nag-aagdaman si Manong Jonas. Tamala, mga barkada. Mainom niya kita. Di, siyempre, sinaway siya ni Madam Duren. Mainom ka pala niya. Nagtaalam niya ka mukha subang gibuda kansaro pa. Sabi ni Manong John, dahil man, diit man sana. Ay, ako niya ako, Madam Duren. Pag nagiinom niya ako, ugmaon si Agom. Nyata man niya. Sabi niya ako ni Agom, maray niya ako daan, pero puro man. Parihasan na nanggan niya ikaw maparos. Kay Minda Busto, Alma, oy Madam Alma Benes, Junior Palpak, nyata man ta pinahit mo mang kampalpak. Kay Christian Marcenas, kay Manong Giro, buda kay saro-saro ko daw sa mga senior citizens dyan sa Malilipot. Kay Lola Sining, kay Lolo Angel, kay Lola Aida Bitara, kay Lola Fe Bitara, kay Lola Paring, kay Lola Jilay, kay Kuyan, Lola Paring, yugo-yugon mo an. Lola Igay, si Saipa, dahil mga pagtarabon si iba, si Pading Boy, buda si Pading Aurig na Nunez, si Manong Iprina Buneo, anong iya ito buwen? Mga senior citizen po ito. Bueno. Kinawan ka kaya buhitong lapakan ka. Di iyo, mga katindogon. Tatibaan busy pa. So sa tuyang alkalde. Pero pag mahahiling ka ito na nag-apod ako, makuya na ito. An resettlement center mga katindogon dyan sa Binitayan. Ang rason ko nyata tadai pa po nagbabalyo itong mga na-aprobara ng kwalipikado na mag-okupar nin unit dyan sa lugar dahilan sa dahil pa po nin koneksyon nin kuryente. Dahil pa nin kuryente. Pero so tubig dahil po nin problema ta. An mawasa, igwa po nin sa diring tangking ibinugtak, igwa nin reservoir, dyan po sa barangay Binitayan. Di nainot na sutubing. Ang kulang na sa nasupply nin kuryente.

0: Mga katindogon, kansarong alnaw, pasalamatan ta ang Albay Electric Cooperative so sa tuya mga barkada, ta nahiling ninda ang pangangaipo, lalong-lalo na kan mga pigado. Ah? Siyempre, nagkapirang bulan na po na yung undyan sa Tent City ang mga binipisyaryo kan housing unit na iyan, aram kan gabos kung gura, no? Kadifisil ang buhay dyan sa Tent City. Ta, kapag kami natin di ang init, iya ba, Ana? Gari pugun ngaya buin ong lapakan? Gari ka ngaya so, ah, may kalayo sa iraro, may kalayo sa ibabaw. Di ano niya ko ito, bibingka? Gari ngaya buin bibingka, ang pahit. Ah, kung minauran man ngaya, iya ba, Ana? Lalo may kasabay na paros-paros, gari ngaya kami pigdu yan. Diya. So, pighingo, wakan lokal na gobyerno, sa Panginoot kan sa tuyang alkalde, si Don Binyas Bulante na, ah, dugion ang Albay Electric Cooperative, as in makimahirak, na pahito na ninda, ah, kuniktara na po ninda ning kuryente, o kanakalis na aldaw mga katindog, o napahit na, may kuryente na, ang resettlement center, ang mga housing unit, ka National Housing Authority, dyan sa Binitayan. Di, ang satuya na sa naman ang na-appeal duman sa mga igwanaki mga dokumentos na pigdidirihiran, kamo po tabi magpasiring na duman, pahito na po nindo iyan. Permi kong pigtataram, dakulon po ang nagahalat na ang siisay man na maghabo dyan, uya na sugusto, papahiton po iyan kan iba. Kaya, difícil na napit na panahon, magbasol po kita, takundain naman ki unit, tapos nabubugtak po kita permi sa peligro. Peligro sa pagngurob-ngurob kan bulkan, peligro kapag ka igwa po nin makusog na bagyo. Ngunya na taon 2026, ang pag-asa nagpapagiromdom po sa satuya. Kita makaka-experyensya kan pigaapod na super El Nino. Iisipon po din do, tag-init baga ngaya buwin, puwerte ho na ang kamurugtakan me, digdi sa may party kan Bukoy, sa pamitisang kan Bulkan mayon. Sala. Ang sabi kan pag-asa, mga katindugot, dahilan sa super El Nino, kapag ka, sa panahonin tag-uran, nangunyan po ang periyodong iyan, puon Hunyo, sundo mga katindugon, Hunyo, Hulyo, Agosto, Septyembre, minalaog pa sundo Disyembre, mga katindugon, dyan man minalaog ang mga bagyo. Dahilan po sa super El Nino, dahil man ako nagtatakot, ang mga bagyo na malaog sa satuya, na ang pagkaon ka iyan, init, gikan sa dagat Pasipiko, dahilan po sa El Nino, mga makusugon ang pinaglalauman na bagyo na pwedeng maglaog sa Philippine Area of Responsibility. O di kuro kumusta po kita kayan. Kung alimbawa, daitaman pig maawot, mangyari ang mga patanid kan pag-asa na iyong mga katindugod ang ahensya kan gobyerno, digdi sa Pilipinas na dapat sandigan niya to. Mga katindugon, pagabot duman sa forecasting, pagabot duman sa pagkarkulo, kan magiging kamugtakang ang panahon. Kaya po, so kung kamo, igwana ki dokumento, napili, kwalipikado, pahito na po nindo, tatibaad kon, pahiton pa, kaniba?
1: Si Bueno Sa!
2: Good morning, good morning!
0: Si Manong Dan Bitara, nahiling kungon niya na pag-aga. Tricycle. Paguna ko nga ni, banggaon ako kan lapogo, tanya ko, bata senior citizen na, dakulaan sa imong bayadan. Pag pinahit mo yan, ah, senior citizen na. Iya, masayang ka? Madigding ako kay Manong Jonta, nabaritaan ko ngayon, first death anniversary ni Mama Kura. O di ano, Sabi ngayon, mapainom. Atabun pa man na maray kinaban. Atabun pa man marayan pahit naman manong dan. Kay manong Jenny Abrera Christian sa mga taga Puro Cuatro kan Fatima Tabaco. Shout out po sir sa mga taga Barangay Tres Manilipot sa family ko dyan. Salamat po. Richilda Binalya. Kay Josephine Bikilio. Marina, good morning. Watching po digdi sa Caloocan City. Uyaong kapalan dyan sa Caloocan City, Manay Richilda Binalya. Kay Minda Busto. Purok size Basog, Tabaco City. O di sige, maray na aga po sa Saindo. Ano nga yabuin an saro sa mga maawot na prepararan kan lokal na gobyerno kan malilipot sa mga oras na ini an kamautan kan LGU sa painot ni Mayor Sinon iyon na uyan bagang Chagao River na iyan ma diesel ma pararom tangani na kung inkasuman iguanin mga makusog na paguran dahil na lamang po kita nin piligro na ang mga katindugon niya to dyan sa Barangay 3 mapirwisyo ning tubig baha. Siring man, kung mapabayaan baga iyan, saro sa mga pigihilingkan mga eksperto, halimbawa masulat ang Chagao River na iyan, pwedeng ang tubig mga katindugon, tubig baha, lumaog dyan sa sentro kan malilipon. Kaya, pinahit kan sa tuyang lokal na gobyerno na magpasiring duman sa gobyerno probinsyal kay Gobernador Noel Rosal. Sabi kan sa tuyang alkalde sa paagikan authorization kan sangguniang bayan na ngayagob, mahagad kami sa indonin permit na pahiton mo ini mag-deselting kami digdi sa Chagao River na ini ta duro difisil na aram ng tag-urana digdi po sa palibot na hiling niya to na ababaw na ang salog de ipakita ki magibunin aksyon di medyo nahaloy so approval ta igwapa man ki mga pinagigibong measure na ngaya dapat masiguro na ang mga aggregates na makakalkal dyan da ipapapakal. Da man kiugali ang sa tuyang alkalde kiarog ka yan. Deyo, haloy mga katindogon. So kanakalis man na mga simana na kakuananin permit. Kaya nagkakaigwa na po ning activity dyan ang lokal na gobyerno. And itong mga take out, itong mga hinaling aggregates, bye-bye, graba, mining po nindo, pigtatambak, dyan po sa may atubangan na parte, kandaga para duman sa pigtugdukan kan bagong munisipyo. Iyan pong nasa atubangan na iyan, nabakal man po iyan kan lokal na gobyerno. Kaya itong mga aggregates na nakukuad dyan, sa salog, imbes na itapo kunsain, dyan na po mga katindugon, pigdadamp, tangani na mapalangkaw na po ang daga, as in ang purpose kayang kansatuyang alkalde, iyon na, kung igwa nin mga proyekto, gikan sa nasyonal, na naghahanap po nin lugar, at na-identifikar ang lokal na gobyerno, kadakla na beses mga katindugon, ang pigahagad man sana ka-national government na iyo ang source kan pundo sa sarong proyekto, counterpart sa LGU, and kadakla na counterpart, daga mga katindugon. Kaya, nahiling po niya to, kung sa indong magigirumtuman, ang sa tuyang alkalde, nagpangayag digdi sa programang Kumusta Malilipot na kapag iguanin mga trainings, may mga seminars na piga-atindiran ini, aktibuhon siya, tagusto niyang makaukod mga katindugon para po sa tultol na panggugobyerno. And saro po iyan sa sa iyang naukdan duman sa mga nakamidbida niyang alkalde, as in bangsiman sa paliwanag kan mga resource speakers, duman sa sa iyang pig-atindirana training na ang land banking saro sa pinakamaray na aktibidad kan lokal na gobyerno. Land banking gustong sabihon, pagbakal ninda nga mga katindugon kan LGU, iyo na nga ni iyan, tanganin kun igwa nin mga proyektong gikan sa nasyonal and na-identifikar ang lokal na gobyerno na ang counterpart daga, automatic mga katindugon, igwa ang lokal na gobyerno.
2: Good morning, good morning.
0: 37 minutos na makalipas po ang alas 9. Yata ngayon buwin nalapakan. Ano anigwa? Taigwa ki mga puro piryaman dyan sa may puro piryaman niya dyan sa Siwol. Ano ang igwa sa malilipot? Kamuman, mapista na ba? Ah? Mapista na baga? Kinaban. Di, may kuro kaurugmahan man lamang. Pag nag-walking ani kami dyan ni Agom, ah? Igwa man dyan ki tournament, igwa man ki basketball dyan. Kaya, so nagtataram sa piryahan, boda so sportscaster, pakusugan na sa sindaki boses. Bitara, dribbling the ball, going to the right corner of the court, looking for a receiver, pass to June Sapiter. Sapiter, long shot, no good. Paitun magkanda yaon duman sa piryahan. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Oy, tuloy po kayo dito po sa aming munting bulwagan. Yaw na sa satuyang alkalde. Yor, good morning. Good morning.
3: Good morning sa satuyang mga pagiriba. Sa mga satuyang mga parahinanyog sa Ramata. Kumusta malilipot?
0: Ako ay na so alkalde.
3: Medyo ano yan, di ba ako na contact.
0: Oho. Kinat minutes ka na.
3: Ah? Naka-monitor naman ako.
0: Naka-monitor ka. Di anong
3: monitor?
0: Di anong updates duman sa mga pigtaran ko?
3: Halos sa tuyang topic gar iuna na kompleto na.
0: Madagdag ka duman. Pira na ang kuyang ta duman sa resettlement site, pira na ang beneficiaryo?
3: Sa ngon niya, sobranang 100. So, sa kuyang napirmahan na,
0: ay, very good.
3: Na-validate kang ano yan.
0: NHA?
3: Pero ang sabi kang NHA, ang nakulpa na masurunod.
0: Very
3: good. Na-validate sinda. Nagigibo ang kipapilis.
0: Siyempre, pasalamatan na so alay ko. Kinuyan man sa indong pangapuda na pahito na kan kuryente, pabulusan.
3: Ay, dakalao na salamat sa halay ko na na-energize na kita. So sa tuyang mga istaran duman, dakulang bagay na istaran din sa tuyang mga ibakwis, igwaki kuryente, igwaki tubig, may sa dirisin dan CR, may lababo. So baga magayon ang sendan kamugtakan duman, ikumparartakan sa Tent city. Nandiyan talaga mainit.
0: Di baad lamang, sabi ko nga ni, paito na ninda yan, tada ko lang nagtatangad yan, paito niyang kanima. Di ba?
3: Ayun, sa kuyang pakihuron, na talagang dapat, so mga nasa 6 kilometer, kumuha na duman. Kasi pag na makakuha ba ka magbagong isip, muya na kumuha pero ubus na.
0: Ubus
3: yun.
0: Na. Sobra ba yan? 400?
3: NHA. Meron siya NHA mag-validate.
0: Pero nga ni ang kuyanta niyan, housing units, sobrang 400?
3: Bali, ang ano yan, ang hamana dyan sa phase 1,
0: 233.
3: Then may 400 plus pa sa phase 2. mga 600 plus, mga siring kayaan.
0: I see. Ako taday pa ako na kanyan. Igwayan ki provision para duman nga sa mga playground kan mga aki. Igwaman tabi yon.
3: Hello.
0: Aha. Igwaman ito tabi para sa ngaya playground. Igwaman nga ki pigbuktak na. I see. Aha.
3: Igwa so sa indang igaakod na amenity.
0: Uh-huh.
3: May mga lugar pa para pwede nga ni kaganan kikuyan ki iskilahan.
0: Mhm. Daycare center arogan.
3: Playground kun anong mga ano yan?
0: Mhm.
3: Baka pagkan ano yan chapel, mga kirikayan.
0: Mm-hmm. Pero itong school na handa eh, nataigwa na ki Binitayan Elementary School. daycare siguro pero, pwede. Mm-hmm.
3: Pero igwa sindang tagama man ang lugar para sa anong yan.
0: Iyo
3: sa mga
0: po.
3: Kaipuhan kan mga yaon dyan na ka-star.
0: So sa madaling sabi, 600 plus ang pinaglalaoman niya to na pwedeng ma-accommodate kung matapos na si phase 1 as in phase 2 kana housing unit na iyan.
3: Ayo, total igwa talaga diyan na mapapaduman sa bakong evacuees kasi para 400 plus man lang ang ano yan.
0: Mhm.
3: Ang evacuees ta.
0: Okay.
3: Then siba, si NHA na kayan.
0: Mhm. Uh-huh.
3: Na babalidate bako man ang mayor convention kay na diriyan sa kuya ma ano mm-hmm. Sabi ko bako ako nagvalidate
0: Nagbabaka sakali natibaan niya kon ma-influensyahan kan alkalde ba i-recommend lamang
3: kung ano ang guidelines kang NHA para magvalidate duman sila
0: ayan ang pinaka-importante
3: O ni nga ya, kadiri ko ngayon ng tao, manungod ngayon ni Mayor, takwanan ngayon ay bakuman.
0: Dahil dapat, kaipuan ma-met itong mga dapat requirements.
3: Tama naman sa validation, di okay, matawan.
0: Opo.
3: Buda, yun ang bigyan sabi ta na dahil dapat magparahilingkan mga konsen kalado sa politika habo ko kaya.
0: Dapat so nangangaipo talaga.
3: Kung man sa guidelines kang validation, okay.
0: Dahil dakul na politika sa satuyang alkalde.
3: Kaya ang mas minuyako na sabi ko, kamo ang ano kaya, may programa, kamo mag-validate.
0: Duro difícil na naman makaarog kita dyan sa ayuda na pirmi na sa nang nag-aaligar ang mga dai natatawan na napahit ngayon kan mga opisyal kan barangay buda munisipyo.
3: Iyo
0: po.
3: Opisyal, dapat siring kita kan.
0: Kan sa Rungal daw pala, nag-exercise ka? Sawa ka na kan mga puro pingpong mo, budak-buro-walking, tinukad mo pala ang bulod ng mga 2 kilometros. Na, paano ito? Nagtukad ka dyan? Yor?
3: Hello.
0: Uh-huh.
3: Hello.
0: Nag-exercise ka pala niya ako, nagtukad ka din 2 kilometros, tasawa ka na kan puro pingpong. O ano ang igwaduman sa 2 kilometros na itong bulod?
3: Bali, nagiling kami dumaan kasi kaya po ang tapagplanuhan, lalo na siring kayo na sige ang ano yan.
0: Tindihan init.
3: Dapat kita. So, ano ba nga? Preparasyon kita.
0: Proactive.
3: Bako lang ini preparasyon ko niyan na milis ibang lugar ta, matubig. Dahil na kita magpasiguro. Pasiguro kita. Dapat may reserba kitang source kitubig.
0: Opo.
3: Tabata sa ngunyan, igwaman akong tigahagad paki kong krisel na pundo para sa tubig.
0: Okay.
3: Nahiling ko ito, halos pinaghururunan minabuda sa mga ininyero ta.
0: Mm-hmm.
3: nasabi ko, ang elevation na ito, possible itong sumuplay kang San Isidro Iraya, buda San Isidro Ilawod.
0: Okay. Uh-huh.
3: Itong lugar na ito. Kaya sangon niya nakikihagad ako kay Tatuyang
0: Kongresista.
3: Kongreswoman na Crisel na matawang kita kipundo na may sigurado kitang kuahan na iplanuhan ito kan local government na Bacalhau.
0: I see.
3: I-explain ko naman ini sa ibatang mga pag-iribang mga kunsyal na sabi ko, mas maray na ini kasi e-confirm kita preparado sa mga source itubig. Makulang prepararan tangon yan. Prepararan ta sa sumasunod na henerasyon gan sa tuyang mga kahimanwa sa malilibot. May ano kita, may preparation kita na may kita mawaarang itubig.
0: Oo. And
3: yan ang pinakaplano.
0: Pirang oras kang nagbaklay tabi yor pasiring duman?
3: Ang ano yan na nag-agi ako kay Kapitan, inot-inot, nag-kortisiya ako kay Kapitan pagduman ni. Ano ako ni Kapitan, sabi ni Kapitan na higa na mayor magduman. Kasi na sinugpunan ni Pading Aude.
0: Na senior citizen ka na?
3: Senior citizen ka na baga. Pero yung isusugpun ko ni Day man sinugpun.
0: Ah, Day man sinugpun.
3: Kasi ngayon ka na magduman. Araw ngayon. Iyan ang itaas na iyan. Duang kilometro nga yan, nalilig sa baba. Ay, ako, ini, pag ganyan ako, nagduang kilometro, si Kapitan, baka
0: nag-utik.
3: Ko hindi nagduma.
0: Istoryahan
3: sana ako. Pagbaba may, sabi ni engineer, duang kilometro nga yan, linakaw ta, halik nga kita duman sa itaa.
0: Yug-yug.
3: Oh, nangahulugan. Tama sa so kinaram ni
0: Kapitan Audi.
3: Kaya inapodan ko kasod pa. Ako pa din po, malura akong tao. Talagang nagduman ka.
0: Sa
3: so kinaram mo, tama. Doang kilometro talaga so distansya kang sos, kang tubig, alik, digdi sa toya. Sa tinampo.
0: Kundi ako napapasala.
3: Grabe man talaga.
0: Kundi ako napapasala. Yan man ang source kran tubig diyan sa Santa Teresa. Atabi.
3: May ano man, may kuyan talagang may mga sobrama na pwede makuapa. Pandua. Pag-explicar ko sa may salire, siguro sabi ko mas magayo ng makuha ni kan gobyerno tabata ng inot-inot na kuha na subarangay. Pero kung gobyerno ang makakuha kayo, hindi, siyempre, makakabuilo subarangay.
0: Subarangay, opo.
3: Makakakuha man. Pero sabi ko kung mabakal ki privado, baka magka-problema. Kaya subarangay na yun, matugot maghali.
0: Iyo manang.
3: Yan ang big ano ko sa Enday.
0: So, na-convincer mo man.
3: Mas maray.
0: Na-convincer mo man.
3: Na gobyerno na.
0: Na-convincer mo man tabi yorso may sa dire.
3: Okay man. Na ano me. Kaya nga ni, nag-ano na kami ki, naghuro na sinda ki surveyor itong inibahan mi na. Kaya iba mi duman so, ano, servicing kang kwan.
0: I see.
3: May sa dire.
0: Okay. Di, at least, isuo sanggunian, okay naman, tabi yor, mga members kan sanggunian bayan.
3: Hello?
0: Ayos naman sa sanggunian bayan kan sa tuyang proposto, kan sa tuyang kamautan.
3: Sanggunian, ayos mi pa, di pa kung na-presenter sa sanggunian bayan, pero si batang mga kunsyal, inexplicaran ko na na possible na si Rinkene baka next mga masunod na ano mahagad ako sa Indoki Authority na makinegotiate ka ini ang panibagutang source kang tubig. Yan ang ano, yan ang.
0: So gustong sabihin antes mo formal na ipresentar iyan, nahiling mo na talaga, napatunayan mo na maray ang source kan na tubig na iyan diyan sa lugar na iyan tabi mayor.
3: But ako baga, bako man sa kuyan, hindi ako talaga so mahiling.
0: Mm-hmm.
3: Siring kita kaan, dahil bali medyo...
0: Mapagal?
3: Matanglay. Mapagal. Pero at least, so sa tuya na pigagasto ang kang sa tuyang gobyerno,
0: mm-hmm.
3: Suporta ka ng mga tao, eh masaya.
0: Mm-hmm. And
3: ang
0: makikinabang talaga kadakol sa proyektong maut niya tong ma-realisar diyan sa Banwa Angkan Malilipot.
3: Iyan ang sa tuyang pig hihinguha na yun ang pigi sabi to pagan video ang hitaw sa tuya kan pawo 3 years saan dapat sa 3 years naningwa kita ki ikapresentar pagtapos kan 3 years may
0: mm-hmm. Ikaturo lamang
3: ayaw man lang anang ano yan
0: gari garantiya man na da inasayang sumandatong itinaokan mayuriya sa imo.
3: So at least so nagkurit man lamang dumoy sa pangaran mo na man lamang magbasin mo din niya.
0: Dahil lamang magurup-gurup na kina. Kinawad talaga.
3: So pinurit ko ngayon sa balurup niya, naghiro.
0: Kung nga, mataram sa irinuman, di malas niya sa pakadali ko. Ay, dyan sa kuyan, pinag-iibot ang diselting, ano na, nasa pirang porsyento na po kita. Tapos na kita dyan?
3: Ayan ang ano, ayan ang pinag-iibot na pa, saro na kuan, na nahihiling ko kung gura no kita nagtitipid.
0: Mm-hmm.
3: Habang naglilinig kita kang salog, nagdidamping kita kang tatuya na property. Oh, nangahulugan, nasisave kang kwarta kan gobyerno.
0: Mm-hmm.
3: Naginastuhan pa ini paglinig, pero nagdidevelop bang kita tenso sa tuyang mga tugdukan. Nangahulugan, sarong gasto kan gobyerno, duwa ang pigkatamaan pa, duwa ang accomplishment pa. Yaon din na kukuyan man, kung minsan sa mga nag ano sa tuya na pagsiring kan ang gamit kan kwarta kan gobyerno pero maray man sa indang paghiling.
0: Two birds in one stone? Ha? Yugu-yugun po.
3: Yeah, oh.
0: Dakulang bagay.
3: Siring kita ka. Na nahihiling kita kung eh, ngunyan, ano na ang ano ayan, course ko dati baga sabi pa day engineering ang ano ko.
0: Ngunyan, ano na? Economics?
3: Ano ako? Major in minor in economics ako ngunyan. Puro pag-ekonomiya.
0: Puros pag-ekonomiya. Kinauban talaga. Pero...
3: Ayun, ang pigingo at aligday, sakit na kwarta kan lokal na gobyerno. At least may mahilingan ang mga
0: ma-maximize ang utilization kan limitadong recursos kan lokal na gobyerno. Iyan ang pinakamagayon and sana ma-appreciate kan dakol na ang gabos na ini pigigibo kan alkalde para sa kamautan na itong kamautan ta na mag kaigwan ng progreso tabi alkalde.
3: Iyan ang ano yan, iyan ang tigihinguhan na sana di man kita nag-ano na ang kontawo, kundi garumaray man sa satuyang pagmati na siring ka ng satuyang nagiginibo sa satuyang banwahan.
0: Bata, kanakla na nahihiling ko baga pagka medyo senior citizen na yaw na pirmi sa simbahan. So, siyempre, kung nagsisimba ka baga, dapat kung ano ang sa imong mga kahagadan, pigsa sa buhay, tabi alkalde.
3: Ayan ang ano.
0: Ayan. Okay. So, ano pa, antes kita magpaaram, ano pa ang mga gusto niya itong ipaabot sa satuyang mga paraan tamay, tabi mayor?
3: Yan na man kay iba na ako sa suru Sabado itong programa, yan ang pigano ko na sana iniyong satuyang mga plinano ko and lalo na sa sabi ng mga yao sa legislative, salamat sa gabus na plano ko na yao naman ang ano ninda sa pamamayon ni Vice Ote Bulaños na sa gabus na plano ko yao naman nakasuporta. Siguro, nahiling maninda na sa mga pinano kansendong chief executive pero nahiling misinda na dayman ki ano dayman ki sala o day ki kuan kaya yaon man ang suporta ninda. Salamat, salamat sa mga yaon sa legislative and sa mga head of office na kulang bagay ang tabang nindo yun ang permi ko baga big papakihoron sa indo. Ako, antinasaw, kantawa, 3 years. Kaya medyo, pasinsya na ka mo kung medyo, garo, medyo agresibo kita kung paano kita makatao ki service sa mga tao. Natural ano sa ko na ako, kumbaga, nagmamadali kasi 3 years lang. Okay, sinda ta, siyempre, yaon, sinda na ma-retire. Ako may limitation lang. Kung 3 years lang, okay lang ang bintahe man sa kuya. Pero siring kayo may senior na baga, yaong pa dyan. Yan ang, siguro, isa sa indo, dako lang bagay yan. Na pagtarabangan ta, lalo na sa tuyang mga kaimanwa, yan sabi ko, pagtarabang kita, dakula ang sa tuyang maginibo sa tuyang banwaan kung kita tarabang-tabang. Kasi hindi ka buong sumaray na aga asin Diyos mabalos.
4: Ang galing-galing mo! Paglaki ko, gusto kong maging katulad mo!
0: Si Mayor Sinon Binyas Volante! Antes kita magpangaram, i-acknowledge muna niya ito sa ito yung mga paraantabay kay Aliping Sagigilid, Barreno, good morning. Shout out sa Rosales Balonso, Iterina Perming Tindugon, kay Boss, kay Argisia Cornel, kay Eusebio Castillo. Shout out sa Ikaw Na Po Family, dyan sa Fatima, Tabaco City, Tindugo na, kay Romnick Bilaos Barbero TV. Maray na, good morning! Sa ino po, kamusta patagos nagtitiwala? Digdi po sa 91.3 News FM, Tindugo na! Masunod na po, mga katindugon, ang bayan at kabataan. Yan dyan, si kasabay din do, si Director Joe. Sa pangaran ni Loings, sa pangaran po kan gabos na mga katindugon na busy ngunyan na hindi sa kapalibutan. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno, tindugon pa!
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakanado ang inyong mga mister?
7: Wow, gustong-gusto ko yan.
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
7: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na.
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black.
7: May balak.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
9: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
10: Heads up sa gabos. Mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na. Ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo. Arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow
9: follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
11: Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
12: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo. Kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
13: Your go-to place.

Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Araw po ng Sabado ngayon na 11 and ay magkakasama-sama ho tayo sa programang Bayan at Kapitbahay. Sa mga tatay po ay happy Advent Day. At tayo po nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos at po tayo nakarating ngayon na araw. At ganoon din po sa ating mga bisitang King Patrol na nasa loob po ng ating studio ngayon. Sa loob po ng isang oras, ito na patuloy pong lumilipad sa himpapawid, anumang klaseng panahon. Tag-init po, tag-ulan. Kundi si Direk Joe Ortiga po nagsasabing antabay lamang. At alamin nyo po kung sino po natin ngayon at ginawa at meron ho kayong premium na matatanggap po sa amin. Sa kagandahan po ni Barangay Kapitan na Ben Juan Antonio Tabi. Sa mga suka drivers po atis ng tahanan. At yung mga magsasaka po sa mga mangingisda po doon sa mga na po ng signal ng ating radio station. Sa lahat po sa mga suki po ng mga beauty parlor at mga barber shop, sa lalawigan po ng Camarino tayo ay good morning Aldaw po Sendo. Pipiesta po sa Tabaco City on June 24 kasabay pa sa Guwa Camarini Sur. Pong manalo ng mga papremyo po dito sa Tan, stay tuned, ipat ang talapitan ninyo yung mga radyo dahil pag ilinipat nyo ay wala ho kayong masarap at matamis. Ang magkikis ko di si Aya. Sa mga nakalipas pong mga araw, napakagulo po kita sa radyo, sa television, sa dyaryo. Yung June 17 daw po ay araw ng mga buhaya sa Pilipinas. Ang mga buhaya daw na pag sa umaga, trabaho nila ay nagiging crocodile. Crocodile daw po sa Lower and Upper Congress ng Pilipinas. Basta po lahanin ng mga naninilbihan po sa ating bayan. Kung ano po ang sinumpaan natin na tungkulin ay gawin po natin. Ika nga po ay kayo po ay nandyan para magbigay ng totoong serbisyo na pamayanan ng Pilipinas. At bago po tayo magpatuloy, gusto ko muna pong pasalamatan ang ating members. Sponsors po ng Pen Pendesar Pen at dito po sa ating programang Baan. Sipag po, mabait at maasahan na Barangay Kapitan. Sigay Kapkasin po ng Barangay San New Tabaco City. At ang Barangay Council po ng nasabi ng barangay. Kumusta po ang ating ingat yaman na si Ma'am Linda po ano? Alam ko, Kap, na you are so busy ngayon na araw. At maraming salamat po sa pagiging sponsor po ng mga prizes na pinamimigay mga listeners natin na kanilang mahuhulaan po ang ating mga katanungan. Kung kayo po ay kaping-kape na at gusto niyo po ng very aroma, napakabangong kape, at gusto niyo po ng magandang ambience, came ng kanilang mga finger foods na napakamura at napakasarap. Aba, puntahan po agad ang Kapihan Sanatad. Kapihan Sanatad ay matatagpo Rokdos San Ramon.

Moon Tabak. At kung kayo po'y nangangailangan ng tulong sa LTO po o kaya ng mga ng inyong mga sasakyan at mga motorsiklo po, mga kotse, mang po ang La Arne Burac Insurance Agency po na matatagong Barangay Pawa. Kaharap lamang po ng LTO po yan ng Tabaco City. At hanap at maganda pong may arapihan sa natad na walang iba, Ma'am La Arne Burac po. Good morning, Ma'am La Arne. Si Say nag-birthday ka. Happy, happy, happy birthday. Pwede niyo po siya si Burac sa cellphone number na 0910-82857. O ulit 0912-85857. Ako ay Cebu City, may dalang sasakyan, wala ho kayong ma-parking yan. Para sa sigurado po, ligtas na parking area. Hanapin mo Marie Parking Space na matatagpuan po sa Versys Street po, Tabaco City. Per hour, per week or per month po ang rate nila sa space. Salamat din po kay Congresswoman Christine Lagman. Kay Go Baresuna and Jing Berhuega at ang kanilang mga anak. Sa Bilya Asun po, thank you very much dahil tayo po ay magkakaroon sa bin. Shout out po kay June Salin Nunez ng Hong Kong. Lagi Kapitana Susan Abor ng Barangay Estancia Malinao, Tabaka Malinao, Albay po ito. Ganun din po si Kapitana Salome Barcinas. Ma'am, happy listening and viewing po. Ano? Kay Kagawad John Mark Lester Calios ng Barangay Estancia. Happy listening.

Kung kayo po nasa Oriente po at gusto nyo pong kumain ng at masarap pong chicken, hanapin po ang Meats Fried Chicken. At meron din po silang ibinibintang fresh chicken at the same time. Matatag Meats Fried Chicken po o Chicken House sa Baliti Gloria Oriental Mindoro. Reservation po, advance reservation. Text sa cell po sa 0950-1724-05. Ganun din po kay Dunya Juanita na nakikinig sa atin dyan po sa San Isidro, Iraya, Malilipot, Albay. And the new Dutch Entertainment Dance Contest Preparation with Balay Saudan and Penpen de Sarapen. Ang contest po ay gagawin sa June 8. Alas 4 po ng hapon dyan po sa Balay Saudan. Categories po are the following. Kids categories. Tense category po sa ka-adults. Must have not less than 5 members. Male or female po ng grupo po ng mga dancers. Registration po ay hanggang sa June, bukas po ito. Registration fee is 1,005. Kung ang grupo mo ang mananalo, first prize pong pa-premium po 10,000. Prize po ay 10,000 kung third 5,000. For further information and details po ay pwede ho kayong mag-text sa cellphone number na 0975-999-5531. Hanapin lamang po si Direk Joe Ortiga po o kaya bumisita ho kayo sa opisina Lay Saudan. Abangan nyo po ang Penpen de Sarapen na New Generation po TV show mamaya pong 3 to 3.30 ng hapong Pinal Cable Pinoy Extreme Channel 6. Patuloy po naghahanap ng mukha ang Penpen de Sarapen, the New Generation TV show po ay may anak o kaya may kakilala po na 20 o lalaki o babae po.

0: Marunong sumayaw, marunong kumanta, marunong at marunong pong mag-hosting, at pwede ho kayong tumawag sa cellphone number na 09-999-5531 o kaya sa page po ng LDS Star Talent Agency po. At abangan nyo po ang ng dating sikat na entertainment po na ang pangalan po ngayon sa pagbabalik niya to the entertainment show po ito. Portal. Okay, nakikinig daw po sa Qatar si Mama L. Diyan naman po ngayon sa Quezon Province po nasa Chaung po na Mama Shell po si Ma'am Jolie Ibana. Kay Ma'am Crispita Asis po na nakikinig sa atin sa London ay good morning po. Good morning, Ma'am. At ngayon po ay may isa tayong bata na kasama na po sa Penpen de Sarapin, batang lalaki. Uy pa ho galing sa isla, papunta ho dito sa atin. Ang sabi niya sa akin, direct galing sa isla, alas 4 ng madaling araw. Para makarating dito sa One Radio News FM. Hello, good morning.
1: Din po.
0: Anong pangalan mo?
1: Jan Ray po, Jan Ray.
0: Okay, basang-basa ka pa sa kalalangoy. Galing sa... Anong isla ka ba galing?
1: Kabasan.
0: Saan? Ilang oras ang biyahe galing doon?
1: 20 minutes po, pero ay 30 minutes.
0: Alam ko ang talent mo ay napakagaling mong sumayaw. Alam ko yan, ha?
1: Thank you.
0: Then, hopefully...

0: Evelyn Barsaga and si Ma'am Bibette Bungat.
1: Okay, tandaan niyo po, ang unang batang ating na-enter pangalan ay si John Ray Belen. At who knows, baka yan isa sa mga katanungan natin para kayo po ay manalo. Kasi naman ang pag-aaral mo ngayon?
0: Okay lang po.
1: Okay lang. Sino ang kasama mo ngayon dito sa Tabaco City?
0: Si Mama po, tsaka si Papa, si Ate, si Kuya.
1: Nasa baba sila?
0: Si Kuya lang po nasa baba.
1: May gusto ko pang batiin, may gusto ko pang sabihin sa mga listeners?
0: Wala na po.
1: Okay, maraming salamat sa iyo, John Ray.
0: Thank you po.
1: Ano naman ay si Julian P. Good morning. Ikaw ay tag-Hindi Bacacay Albay, tama? Okay, at si kasama mo ngayon ang iyong papa. Papasukin si papa dito para mapicturean ka. Anong grade mo na anak?
2: Grade 3 po.
1: Grade 3. Anong school?
2: Sa Bex po.
1: Ah, sa Bex. Nasaan si mama ngayon?
2: Nasa work.
1: Ah, may trabaho si mama ngayon. Ano ang talent mo? Kakanta ka ba ngayon o ano? May babatiin ka?
2: May babatiin pa.
1: Okay, sige. Batiin mo na anak. Anong pangin mo?
2: Mga teacher.
1: Mm-hmm.
2: Saka. Babatiin ko rin yung pinsan ko. Tapos mama ko nagtrabaho sa MDRRMO. Saka binabati ko rin yung mga kalaro ko sa bahay. Saka yung mga klaklase ko.
1: Mm-hmm. Okay na, nabati mo na lahat, ha? Okay, maraming salamat. Okay, belated happy birthday po sa administrator po ng bayan ng Bacacay po. Si Ma'am Jackie po nagdiwang ng kanyang kaarawan po kahapon pala. Okay, bisita ngayon nakakanta ng How Do I Live. This is Nisha, Nisha K. Isang magandang umaga sa iyo.
3: Magandang umaga din po.
1: Ayun, maganda dahil may araw. Ang sikat ng araw ay napakaganda. Okay, anong pangalan? Full name?
3: Nisha K. Bordeyes po.
1: Laging ka anong pangalan?
3: Nisha po.
1: Nisha, okay. Nisha na lang ang tawag namin sa iyo, ha?
3: Opo.
1: Okay, kausap po natin ngayon si Lola Nisha. Ang aking lola. Okay, taga saan ka ba?
3: Sugod po.
1: Sugod, mga kapatid, sabi ni Andres Bonifacio. Ilan taong ka na?
3: 10 po.
1: 10 years old. Anong grade mo na?
3: Grade 5.
1: Grade 5. Saan ka nag-aaral? Anong pangalan ng school?
3: Sa Sugod Elementary po.
1: Ah, Sugod Elementary School. Kumusta ang opening ng klase nyo?
3: Okay lang po.
1: Marami kang na-meet na bagong ka-classmate o mga dati?
3: Marami po.
1: Marami, okay. Anong title ng song ang kakantahin mo?
3: How Do I Live.
1: How Do I Live. Para kanino yan? Siyempre sa mga listeners natin, ano? Sino nagturo sa inyo? Si Mami? Si Mami. Papakantahin natin Mami ang nanay mo ngayon, ha? Okay, palakpakan po natin si Nisha sa kanyang How Do

0: Okay, maraming salamat sa iyo. May gusto kang batiin? Okay, maraming salamat. Ang isusunod natin ay isa sa mga member ng Prima Duna na walang iba kundi si Aya. Si Aya nakamuka. Good morning sa iyo, Aya.
1: Good morning po, Direk.
0: Kumusta na ang buhay?
1: Okay lang po.
0: Buhay na buhay pa rin.
1: Opo.
0: Nag-almusal ka na ba?
1: Opo.
0: Okay, natin yung kakanta ka ba?
1: Well, hindi po.
0: May sasabihin ka lang sa mga...
1: Opo.
0: Okay, ang sumunod pong guest natin ngayon na napapakinggan nyo ay si Aya, ay isa po ito sa mga members ng Prima Duna Group of Dancer and Singer. So tandaan nyo po, yung mga sinasabi ko pong pangalan ng mga guest ay dahil magtatanong po ako ng limang katanungan mamaya. Kung mahuho ay meron po kayong matatanggap na prize po galing kay Barangay Chairman na Ben Kasin po ng Barangay San Antonio, Tabaco City. Okay, ate ka na kung may sasabihin ka.
1: So, bali po yung classmates is mm-hmm. makulit po. Pero mga matalino naman, ako nga ni po sa Matmaluya and ako pa talaga. So, binoto sa Vice President.
0: Ano yun? Yung classmate, boy?
1: Pero halos po, boy and girl.
0: Ah, okay.
1: Apo.
0: Ikaw ang naging?
1: Ha? Vice President po. Like, never in my life, first ang maging vice president kasi poon po kang grade 4 and grade 2 po ako. Tas, ngunyan, di ko aram kung anong gibong ko sa position na indota. Never ako nag-position.
0: Sabihin mo dun sa president na mag-resign para ikang mapapalit. Bang iyo, ha?

0: Ang classroom nga ni po mainiton, pero section 5 pa din po ako. Bale po, ang mga teachers ko po ay si Mrs. Maria Bernadita Balean and si Sir Ian along with Mrs. Lerm. Tatlo po yung teachers namin. And buti nga ni Direk, dahil ko kaklase mga kapigunan ko kaklase, like gosh, hindi nga ni po. Ano, section 4 ta yung teacher, pero sa moya mabot mariman nga ni po ta sa inda. And technically shout out po sa aking grade 5 teacher, Mrs. Arnelis Sibualoy. Ma'am, how are you? Hope you have a great day. Love you, ma'am. Naroon mo ako sa science, naging favorite subject ko mas kilibo. And sa mga teacher ko kung grade 5, si Ma'am Irish. Ma'am, sorry na po, di ako nagdadawag sa imo dati, nawawara kayang ata ko permis sa math. So yun lang po.
1: Okay. Nagkikinig daw po ang isang avid listener natin na po ay si Miss Eva Imon. Takasangyay ito si Ma'am Miss Eva Imon daw, ah. Okay, ang susunod po natin ngayon, ang napakinggan niyo po kanina, yung laging vice president ng class. Tama. Okay, si Aya po ang pangalan niya. Tandaan niyo po yan, ha. Sunod po ay si Natasha Ramos naman. Nakaangkain, Riel. Mabilao kang ka. Hindi ka namimigay. Ikaw lang kumakain. Nakasimangot na si Maxine. Sabi ni Maxine, pag ako may chocolate, pag may cheese curds ka, hindi mako binibigyan. Abangan po mamaya, 3 to 3.30 po, Pen Pendesara Penda New Generation. Mapapanood po yan sa Signal Cable, Pinoy Extreme Channel 106. At meron din po yan na YouTube channel po. Good morning sa iyo, Natasha.
2: Good morning.
1: Kumusta ka na?
2: Okay lang.
1: Ano ang kasama mo ngayon?
2: Si Mama at Ate.
1: Si Mama at si Ate. Anong gagawin natin kay Mama sa ka-ate mo? Papasayawin ko mamaya. Ha? Oo daw, Mama, sasayaw ka daw. Taga saan ka ba?
2: Sugod.
1: Sugod. At anong grade mo na?
2: 3.
1: Grade 3. Kapatid mo si Nisha. Tama. Okay. Tandaan po, ang kapatid niya ay si Nisha. Ikaw ba'y kakanta rin? Anong gagawin natin? Tutula? Ha?
2: Babatiin po.
1: Sinong babatiin mo? Yung crush mo? Alam ko may crush ka na. Ang ganda-ganda po ng batang are. Batiin mo na.
2: Si Lola Buda, si Tita at si Tito at Mama.
1: Lola, ikaw din kumakain ng pansit Bicol, ha? Pansit ba to? Sabi po ni Napa.
2: At si Papa.
1: Na ngayon?
2: Hasa tabaka po.
1: Ni Papa?
2: Jake.
1: Okay, happy Father's Day po in advance. Okay, maraming salamat sa iyo, Natasha. At ang susunod naman ay si Celestine Sia. Ang group na to, Girls on the Move, nasa harap ko po ngayon. Okay,
3: Good morning po.
1: Ano ang gagawin ni Sia?
3: Kakanta ko po ako.
1: Anong title ng song?
3: Greatest Love of All.
1: Ang apat na angel ay nasa likuran niya. Mungoyang angel. May umiinom ng chokolate? Chokolate. Okay, what's the title of the song ulit?
3: Greatest Love.
1: Palakpakan po natin si Sia. Okay, lagi pong abangan ang Pendesarap yan po tuwing araw ng Sabado at Linggo, 3 to 3.30 in the afternoon po sa Signal Cable, Pinoy Extreme Channel.

0: Okay, maraming masayo.
1: Pwede po magbati.
0: Sige, libre ang bati dito. Okay? Abangan niyo po ang first question, ha? Okay, ang unang katanungan, ano ang pangalan nung unang guest na batang lalaki? Na bibigyan ko kayong clue na siya ay taga Kabasan, Bacacay, Albay. I-text po sa cellphone number na 0975-999-51. Ang kasagutan po, Dan Price, na galing po sa ating butihing kaibigan, si Ben Kasim po ng Barangay San Antonio, Tabaco City. Uulitin ko po, ano ang pangalan ng first guest bisita natin ngayon na batang lalaki po? Ano?
1: Hello po everyone. I would like to thank you, my mom, na walang sawang pagmamahal sa amin.

0: kasing ni GR, Auntie Jo and Ate Jo nasa Manila, Ate Lai, Baby GR, nanakik Jo, at Daddy, Father's Day. And sa lahat ng mga Daddy, thank you so much.
1: Okay, second question po, ano? Ano po ang title ng song na kinanta po ni Nisha K. Bordillos po? Ano title ng song? That's the second question po sa cellphone number na 09999-5531 po ang inyong kasagutan. Okay, okay, nasa na yung Girls on the Move. Ang susunod po ay isang grupo ng mga kabataan sa Penpendesara. Ang tawag po sa kanila ay Girls on the Move. Pakinggan po natin ang kanilang pangalan, kung ano po ang sasabihin nila. Okay? Go.
2: My name is Mick.
1: Okay, go. Action.
3: We are the Penpen of the Move group.
2: My name is Michaela.
4: My name is Raylene Bungkay.
5: My name is Celestine Sianan Valdez.
6: My name is Danielle Maxine.
7: My name is Phoebe Marisi Asis.
1: Okay, ulitin natin. Ano ang pangalan ng group?
3: We are the best on the Move.
1: Okay, Girls on the Move ang pangalan po. At handaan po yan, mga listeners, ha?
2: Penpendesara New Generation TV Show.
0: Watch us every Saturday to Sunday.
2: 3:30 p.m.
0: on Pinay Extreme Channel.
2: Please watch and support us.
7: 106 on Signal Cable.
1: Okay, at susunod natin ay one of the members of Move. Ang may sasabihin ata si Mick.
2: Batiin
1: mo na.
2: Babatiin ko po ang nagsusupport sa akin at nag-aano sa akin, nakikinig dito sa One Radio. Salamat po sa pakikinig dito sa kung ano naman. Bye-bye po.
1: Okay, thank you very much. Nasaan si PB?
6: Babatiin ko po si Papa's Happy Father's Day sa heaven at kay Lolo.
1: Okay, okay. Alam ko nakikinig siya ngayon. Alam kong love na love ka ni So, Kapitan, wherever you are, Happy Father's Day. Yes, tuloy mo.
6: Babatiin ko po ang mga nandun sa Bantayan Tabaco at babatiin ko rin po ang nakikinig sa akin.
1: Okay, and pumasok ka na ba ulit sa school?
6: Opo.
1: Kumusta naman yung schooling mo ngayon, Phoebe?
6: Okay lang po.
1: Okay lang. Ang camera mo, ang camera sa nanay, ha? Aba, kumakain ng chocolate si magandang ayoko na sabihin ang pangalan, si Daniel. Okay, yes, good morning, Daniel.
8: Good morning po.
1: Kumusta ka na?
8: Okay lang po.
1: Nasa si baby?
8: Yan po doon sa harong.
1: Okay, I know you are listening with the family, si mama ni Daniel, si Pao. Si Ma'am Kerlin at si Brad. Hello, Brad. Yes, ano pang sasabihin natin?
8: Ang babatiin ko po, happy advance kay Brad at kay Daddy Joe.
1: Okay, happy advance Father's Day. Kay sino pa?
8: Happy advance kay Brad at kay Daddy Joe. Happy birthday.
1: Ah, birthday. O, kailan?
8: 23 June.
1: Ah, bawa. Mas isang araw. Ayan, si Mrs. Imon pupunta raw doon.

0: May gusto ko pang batiin. Meron pa? Okay, susunod naman ay... Aba, nakalista dito. Ano to? Ria Lynn. Ah, si Ria Lynn pala. Good morning, Ria Lynn.
1: Good morning po, Direk.
0: Ito ang batang kahit masakit ang ulo ay palaging nakaismile dahil palaging may kinukot-kot na pagkain. Kumusta? Nasaan si Papa mo ngayon?
1: Yan po sa bahay.
0: Ah, nakarating na galing sa biyahe.
1: Opo.
0: May dalang cake sa'yo?
1: Wala po.
0: Anong dala?
1: Walang sapatos ng tugan ko po.
0: Ah.
1: Wala din ako. Hindi ako binili ni daddy ko.
0: Okay. Pero babatiin mo siya. Okay, batiin mo na.
1: Batiin ko po ay akin na tatay. Happy Father's Day. At babatiyan ko po si mami ko. At babatiyan ko po at akin tito sa may barangay hall at tita lula ko po sa may kamso.
0: Sa Libmanan. Libmanan ka marinisor. Alam ko, taga Libmanan. Okay, sino pa?
1: Ang pangalan ng tito ko po ay si Julian, tapos si tita. Tita Daisy, Lab at tita Ina. At tito Owe at tita Alia at pangalan din ng tanay na si Janeline at pangalan ng tatay ko Raniel.
0: Ah, si Janeline ang kilala ko to ah. Kumakanta rin to ah. Okay, ano pa? Sino pa?
1: Si pangalan ng lola ko ay Lolo Pat. Pangalan ng lola ko Lula Ma.
0: Okay, banda ka barangay.
1: Tagahindian.
0: Hello mga tagahindian. Ako po si Riali, binabati ko kayo. Sige pa.
1: Anong totoo? Ang pangalan po na totoo, Janeline.
0: Ah, bakit may nanay kang hindi? Nakakatawang batang are. Okay, the third question is... Ano po ang pangalan ng batang babae na kumanta po ng This Love at All? Ano po ang pangalan ng batang babae na kumanta po ng Great All? Okay, i-text po ang inyong kasagutan sa 0975-999-5531 at meron ho kayong... price pong matatanggap galing po kay Barangay Captain Ben Casin po. I-claim nyo po yan sa amin by next Saturday po. Ano, dito lamang po puntahan nyo kami sa One Radio News FM, Barangay Basod po, Tabaco City. Okay, happy listening and viewing po kay Sian ng Manila Talent po ito ng Pendisarapin. Tabubong sa kakay Ketchup na nakikinig at nanun. At kay Ma'am Joy na mami po ni Ketchup ay matpo. Okay, linggo po ay pinag-uusapan na hindi raw po binuksan ang Senado dahil may pananakot na nababalitaan po na galing mismo sa NBI Director. So ito po ay nag-work at home po ang mga empleyado. Yung mga senador ay hinigpitan po ang pagpasok at paglabas sa nasanabi pong building po ng Senado. Pero ang nakakapagtaka mga kaibigan, mga kababayan, nung napalitan po ang Pangulo ng Senado from SP Cayetano to SP Gatchalian, aba, biglang nawala po yung sinasabing tirits nila. Ano kaya nangyari? Na parang bulang naglaho po, ano? Kaya sabi ng ating mga kababayan na ating nakakausap po sa paligid po, sa kalye-kalye, na may pag-asa Pilipinas sa daming buwaya sa ating kongreso. At linalamon nila yung kapirahan na dapat pong magpo para sa kabutihan ng ating mga kababayan. Lalo na sa ngalan po ng kalusugan sa Health, Department of Health.

Marami po ang nagkakaproblema sa mga nagpapa-hospital. Sabi po ng mga nasa barbershop ngayon, kung ikaw daw po ay isang kritiko, namumuna po, na pinupunaan mo ang mga nangyayari sa gobyerno, aba, ikaw daw ay may kaso. Pag may kaso ka daw, ay kulong agad. Pag ikaw naman daw ay binibaby mo yung mga nasa pamahalaan natin, ibig sabihin ng binibaby po, kakampi, oo ka ng oo. Aba, meron ka daw na maraming malita. Ang laman daw ng malita ay hindi po ukay-ukay. At pag meron lang malita ay malaya ka pang nakakagala kung saan-saan. Sa aking paibigan, may palagi pong may pag-asa ang isang bayan. Dahil naniniwala po ko na pag ang mga member po ng family po, which is the basic unit po natin yan, pag may pagbabago po yan, definitely po ang barangay ay may pagbabago. Kung matahimik, may pagbabago po ang barangay, ang bayan po o lungsod ay sigurado pong magiging maunlad dahil sa pagbabago po ng pamilya, ng barangay. At ang bayan naman ang susunod o siyudad po, then probinsya, then ang buong bansa po ay matahimik, maunlad, may pagmamahalan. Kung lahat po may pagbabago na nakaangkla sa salita ng ating Panginoon Diyos. Huwag natin mga intriga sa buhay natin. Dahil yan po ay bahagi ng buhay natin, yan mga buzzers na yan. Ibig sabihin po ng buzzers o may mga pumupuna sa iyo ay kilala ka nila at alam nila kung anong ginagawa mo para sa isang grupo ng pamayanan ng lipunan na. Okay, maraming salamat sa ating station manager, si Ma'am Usang po. At kung kayo po'y nasa Tabaco City po, kayo po'y nasa Tiwi, nasa Malilipot po, dito po sa Albay, hanapin nyo lamang po ng mura at masarap na fried chicken. Hanapin nyo po ang manok ni Usang. Pinoy na Pinoy po ang lasa at Pinoy na Pinoy din po ang presyo niyan. Very accommodating ang staff po ni Ma'am Usang sa manok ni Usang. Doon sa mga walang sawahong sumusuporta sa programang Bayan at Kabataan, Pen Pendesara Pen The New Generation TV Show, at sa parating po na bagong Dutch Entertainment po na ang director ay si Direk Mark. Kilala ko po ang director na to na nasa ang edad po nito ay something 40 years old. Na isang magaling na director din po ito sa mga dating teleserye before. At ang balita ko po ay nagpapa-audition na po ito si Direk Mark sa para sa The New Dutch Entertainment. Ano man po ang mga gawain natin sa araw-araw ay bago natin gawin po ay palagi po tayong manalangin na tayo po ay gabayan ng ating Panginoon Diyos na maging tama po ang ating ginagawa at para sa kabutihan ng ating mga kakilala. Si Ma'am Ampalay nakikinig po dyan sa Albay. Good morning, Ma'am. Sa ating mga kaibigan ng mga Pajak drivers na napakasipag kahit po matindi ang init ng araw, ay tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagpapasada. Yung mga nasa van po ngayon ng mga pasaheros na nakikinig po sa ating biyaheng Legazpi, biyaheng Naga City, ay good morning, kumusta po kayo, ha? Ingat po sa mga lakad natin.

Doon po sa mga nagdiriwang ng kanilang birthday ay binabati namin kayo ng happy, happy, happy birthday. Sa mga nagdiriwang po ng mga anniversaries ay happy anniversary po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod na nakasama sa loob ng isang oras. Sa himpapawid po, nagsasabi pong ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi ho makakarating sa kanyang parusa. Tama, mahal na Diyos po ang nagbigay ng ating lupang tinubuan. Sabi nga po, sa programang Bayan at Kabataan, kapwa ko, pananagutan ko. Ito po ang yung lingkod, walang iba o kundi si Direk Joe Ortiga po. Ang nagsasabi pong marhay na aldaw, pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos at see you on next Saturday.

0: Lekaba, Santa Baco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
1: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang hair group shampoo.
3: Ira Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Ira Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hi, lako! Ang sit-sit talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa tigdas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wise pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
7: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-40 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
8: One Radio, Ting Dugana.

0: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix 12 pesos lang per sachet.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Hayli ka na at ngayon yung Zumba sa Plaza.
7: Ay kayo muna at halos hindi ako makatayo sa arthritis ko.
6: Madali yan tay. Inumin mo lang ang Boss Herbal Capsule gawa sa banaba, okra, saluyon at Panax Ginseng. Lahat ng vitamin at mineral na kailangan ng katawan nasa Boss Herbal Capsule. Mainam sa diabetes, high blood, pati arthritis mo.
7: Siya nga, may masubukan niya. Wow!
6: Lika na tay, Zumba na.
7: Hala siya kay, kahit araw-araw pa, nag-Boss Herbal Capsule yan tayo.
8: Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Kidney Stone, mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, mag-Boss Herbal Capsule.
9: Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Mababakal sa tabako.
11: Ram Pharmaceuticals,
10: Unisha Drug,
11: St. J Pharmacy,
10: Kincare Pharmacy,
11: J-Med Pharmacy,
10: Earl Pharma,
11: Race Pharmaceuticals,
10: and One Radio FM.
11: Sa Malinaw, mababakal sa
10: Malinaw Drug.
11: Sa Tabi Albay, mababakal
10: sa St. Clair Pharmacy,
11: Crisol Pharmacy,
10: GNC Pharmacy,
11: Twin Care Pharmacy,
10: and Don R.I. Pharmacy.
11: Sa Malilipo,
10: mababakal sa
11: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
10: Sa Bacacay,
11: Butika Maria Corazon,
10: Asin,
11: Orgullo Drugstore.
2: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219. Sa R3 Cycle Center. Igo ni mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.

0: No segregation, no collection.
1: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
2: One Radio News FM. Your use of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Boses mo, madalangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni na ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaunto. Digdi sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!

Alright, Diyos marahay na pagkaudutabi mga katindugon. Happy, happy, happy Saturday tabi. Sa gabos na kantabay sa mga oras na ini. Today is June 20. Tama ba? Oo. June 20, 2026. Kaya naman po sa gabos na nag-celebrate kan sa indang birthday today. Happy, happy, happy birthday tabi sa indo gabos. Ano man na sa inyong pag-i-celebrar mo niyan, pecha 20 kan Hunyo, sana tabi ay maugma ka mong tig-celebrar iyan. Anyway, kamusta tabi ang quarantine sharing barangay sa syudad din tunay na pagkamuot? Kumusta man tabi ang mga katarani niya itong mga banwaan? Ano? Kumusta tabi dyan ang banwaan kan malilipot baka kay Santo Domingo? Tiwi as in malinaw. Kumusta tabi ka mo dyan? Happy, happy, happy Saturday tabi sa Induga Boss. Welcome to the Kuraha Radio Show sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Ini po si DJ Vico mga katindugon. Mga kaedibanan tabi nindo sa Goda alauna ngunya na Sabado. Siyempre kami mga muya kamo dyan na ipawash out, mga ipabate tabi. Sige na, padarahan na iyan sa tuya pong Facebook Live. Dahil live na live po tayo ngayon sa Facebook. O kaya naman, hanapin nyo po ang... hanapin nyo lang ang Facebook page ng One Radio 91.3 News FM. Ayan, at dyan na po kayo magpadala ng inyong mga mensahe. Ano? Ayan, buena mano. Happy birthday kay Charles Ken Bien Biron. Kan Barangay Bacolod. SK Treasurer kan Barangay Bacolod. Ali po yan kay SK Chairperson George Pancho. Kumusta tabi ka mo dyan, George? Anyway, belated happy birthday man po sa sakuyang SK Treasurer kay Ronica Saul. Happy birthday tabi sa imo. Salamat sa masiram na pakaon ka sa ugma. Ano? Anyway mga katindugon, mag-iribahan tabi kita sa God alaunang ngunyan na Sabado. Sarong oras na naman iniristoryahan. As in syempre, paghiras kan mga impormasyon na dapat inumaraman sa lado po kana kabataan digdi sa syudad din Tabaco. Lalo na sangguni ang kabataan, ano? So shout out po sa gabos na SK officials kana syudad din Tabaco, syempre sa mga SK officials man sa mga kataraning niya tong banwaan digdi sa Premier Distrito kan Albay. Sige lang tabi mga katindugon na padarahanan sa nindo iyan sa indong mga mensahe. Ano? Tababara sa hong tapo iyan at chan. Anyway, happy, happy, happy 24th Tabak Festival tabi sa syudad nin Tabaco. Ano? Kana June 15, nagkaigwa po kitang opening kaya Tabak Festival dyan po sa Upland, specifically dyan po sa Barangay Bantayan. Ano, dyan po ginanap. So, opening program kaya Tabak Festival. And last June 18, nag-celebrate man po sa island, sa isla ni San Miguel. So, malangaman na inline activities. And on June 22, digdi naman tabi kita sa mainland. Ano, mag-iribahan naman po kita. Kairibanan niya to ang tatapi sa June 22, 2026 dyan po sa Tabaco City Terrace. Takang mga nakaagi sa Upland, nakairibanan tabi niya to si Diwata. And dyan man sa island, ay nakairibanan naman niya to si Papa Mo o si EJ Clarks. Siyempre sa June 22 ay makairibanan man niya to ang tatapi. So magrilingan tabi kita dyan mga katindugon. Ano kanyang magayon? Ano dawa tiglimitahan niya to ang paggastos kaya dakulang pondo tabi ay na-celebrate taman giraray su Tabak Festival. Kaya tabi saludo sa Local Government Unit of Tabaco City headed by Mayor Ray Bragais. Siyempre ka sa head, event head tabi kan Tabak Festival, Vice Mayor Glenda Ong Bungao, and to the members of the Sangguniang Panlungsod kan Tabaco City, Tabaco City Tourism, Mama Eric Valeriano, asina sa mga iba pa po na mga staff kan LGU na talagang busy-busy and talagang pinaglalaanan din oras asin pagal ang pag-celebrate kan Tabak Festival.
Anyway, mga katindugan, oras niya at 4 minutos makalihas ang alas 12. Doon muna tabi maghalali. I'll be right back after this. Here is Celeste by Tatapi.

Alright, that was Celeste by Totapi. Ano oras niya to? 7 minutos makalihes ang alas 12 anin pagkaw to. Asin nakatutok man grari tabi ka modig di sa Corajo Radio Show sa One Radio 91.3 News FM. Tindug na. Ini po si DJ Vico mga katindugon. Anyway, shout out marahay na pagkaw to man tabi sa imo, Ma'am Geraldina Candel Cid. And of course, kay Danielin Navidad, marahay na pagkaw to man tabi. Wilbert Bitadora, happy birthday kay Lel Bitadora. Happy birthday tabi sa imo dyan. Shout out kay Ate Lynn, happy birthday te, Lalaine Castillo, sabi ni Danielin Navidad. Marahay na udto po, tindug na kami digdi sa Barangay Balading Malinaw. Hello tabi sa imo dyan sa Barangay Balading Malinaw, Albay. Ali kay Cogs Diaz Canyon. Laro na sa Puro 4, Marvin Buelva, Kapitan Barry Balsa, Kuranga, Benvenuto, Kevin Buyon Campit, Kenneth Sabando, Lena Zapanta, Grace Mendoza, Grace Marbella. Ayan, salamat tabi sa pag-antabay. Digdi po sa One Radio. Sisipin na. Nina Palanas Bubis, marahay na pagkautuman tabi sa Indujan. Ayan, and syempre sa kabos na nag-aantabay, shoutout sa Indujana sa Suwa, Malinaw, Albay. Shoutout po and pa-plug na rin kang awarding ceremony kang Sibidan Summer Basketball Tournament sa June 22 sa Barangay Hall Grounds. And diretso urugmahan naman daatabi iyan. Matigpapaabot po sa Indo kan Barangay SK Council kan Barangay Tayhi. So dyan, marhay na utuman po sa gabos na nagdadangog sa programa mo. Salamat po, Nena Palanas Bubis.

And also palang tabi mga katindugon, ano ha? Madiretso tabi anakawat kan Mayor's Cup 2026. Anyway, so mga ano tabi, sa June 22 warang schedule ano ta may ano kita may bisita po kitang players maglalaban ang Team Tabaco and WB and Sofia basketball team sa June 22 tabi iyan June 22 alas 8 in Bangi sa BOTC gym ano. So, mga basketball fans, mga basketball, mahiling sa basketball tabi, imbitado ka mo maghiling tabi, ikaw mo digdi sa BUTC Lagman Gym. Anyway, congratulations po sa gabos na nag-graduar. Kasugma ginanap sa graduation sa BUTC. Congratulations po sa Induga Boss. Anyway, ini pong ano, basketball ang kana Team Tabaco versus WB and Sofia ay free admission po ini ano wala po ining bayad kaya sumuyang makahiling and maray ang gustong maray ang mapestuhan maga amay tabi ka mo and sa gabos man na mahiling tabi pa siguro tabi kan ano ano mga rarigos tanganing fresh tanganing magdrama ka mo kisa diri tabi nindong ano magdramang kisa diring pamaypay ta grabe po ang init diyan sa BUTC sa ano sa BU Lagman na gym ano la nakapag panoon na maray po na crowded na maray ay nako ang init tabi kaya pero yung pasiguro kay tubig pasiguro kay pangkayab tanganing mamakarayan sa indo pong paghiling-hiling

0: Alright, alam mo yung mga katindugo, hindi mo na tabi mag-rally. Sige, tabi, ipadara na sa endong mga mensahe sa tuyong Facebook Live, Babara Sound and Achan. Pwede man po ka mong padarakan sa endong mga pa-shoutout sa mga numerong 0963-706-2255. Again, 0963-706-2255. Hindi mo na tabi mag-rally. I'll be right back after this.
1: One Radio. Tindugon na. Tindugon na.
2: Boses mo, madalangog. Talento mo, ibabalangibog. Huni na ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaunto. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na.

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na.
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black.
2: May bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
4: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
7: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot?
11: Besh, hindi ako.
10: Makidistrove.
11: Farang walat.
12: At parang batang bata
11: dahil sa ERA.
13: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador.
16: Sa gabi ay
17: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.

boses mo madalangog, talento mo ibabalangibog. Huni na ang Kurahaw Radio Show. Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaunto. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

0: Indugun na.
1: Alright, 20 minutes after the hour of 12. At kamo po ay nagtutukman grare digdi sa Corajo Radio Show sa One Radio. Alas 12 si Emedjan na tabi mga katindugon. Kaya naman, sa mga day pa na ngurod to dyan, mangurod to na tabi ka mo, taan luwas naman kaan, pasma. Anyway, sa mga kakabukas pa sana po, kansin ng mga radyo, kamo po ay nakatutok digdi sa Corajo Radio Show. Kadiba ng tabi si DJ Vico, asin ang bilog na SK Federation Cantabaco City. Anyway, shout out kay SK Chair Rex Kikay. O yung naglaog tabi ako last week, na late lang. Ayan. Hi, Chair, na-miss ka da ani Mudang. So, di ka da naglaog. Di ka din ako nag-on-air. Pabati, Chair, kay Mudang na nagtatahi kang bag today. And kila Lolo Ambing, Lola Sean, kay Tia Press sa Bagong Bayan, si Wee Albay, na naghihinanyog man sa imo. Maraming salamat, tabi, sa pinipag-antabay, ha? And, syempre, kay Press Vince na nag-first move na.

Yan, mag-iribahan po kita dyan sa singing contest. Siyempre, magkayunan naman ini. Ano mga katindugunta? Doon ba ko po ini part ka na activity, Cantabac Festival, pero magayon ta daw papaano ay data po nalilingawan na tawan man ni na aldaw upang selebrar ang satuya po mga paraoma, ang satuya mga parasira na talagang sinda ang nag-provide ng mga pagkaunta sa lamesa. Ano?

Alright, thank you so much for Rex Kikai. And syempre sa June 23, tabi mga katindugan awarding man dyan po sa Barangay Santo Cristo. And syempre may pa-foam party po kayo dyan. Sa painganot po yan ni ASCII Chairperson Ellie Reyes. Hindi ko na alam kung primo nga po dun ko eh.

Ay, tuloy na election mga katindugon. Iguan na sila kita pong pirang bulan. So, I highly encourage all the SK councils bako sa nakantabako, ano, pati man kan iba pong barangay na i-ano ta na. Kumbaga, gamitin ta na ang mga natatadang bulan na ini para po gibuhon sa mga programs and projects ta. Ano, tanganing, syempre, bago man kita magharali po sa satuyang mga pwesto, ay masabi ta na gabos na panugat sa tawo ay nagibo taman. And bulan June, ay bako sa na tabak festival at ga-celebrate, ano, igwaman po kita ngunya na idadait mga katindugon. Ano ang idadait? Siyempre, ayan, tabi. It o International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. So, may mga manlain-lain po kitang activities kain eh. And of course, sa June 26, tabi ang pinaka-celebration kan idadait. International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Sa Barangay San Carlos, tabi, ang mga activities ta, abangan sana po nindo. Ta, it will be posted naman po sa Satuya pong Facebook page. And of course, shout out tabi. Ugutunda po magkaon na pangudto, titarihin na. Luwes na tabi, ta, bad mapaadukan. Tapos si Wayne. Na maski grabe ang init, sige ang kawat kan karabaw. Ang luwas mo kaayan kuto. And syempre sa June 23 man tabi mga katindugon ay igwa po kita ni na awarding ano pa hatod man po ineka na City Agriculture Office para sa mga ano natin mga different activities po kana City Agriculture Office. Marahay na pagkaudto man tabi sa indo dyan. Shirley Ezekiel Serrano, shout out sa Calyos family sa Zone 9 Estancia and Zone 11 kan Labnig Malinao, Serrano, Seneta and Boncolmo family sa Kumon Malinao. Shout out tabi sa indo dyan gabos sa Banuaan kan Malinao. Kan magsabatan ng mga mata taga-Riyak.

Ayan, Tabi. Pa-announcement Tabi ang kasal. Kasal ni Neil Bunaobra. Tapos ni Isay, Tabi. Si Isay Puan sa imong partner. Ano para ma-shoutout sa Tabi? Sir Neil Bunaobra, paki-ano naman po mention kan sa imong partner tanganing ma-shoutout taman. Happy lunchtime, Tabi. Kuya George Bungalbao. Miss you, Kuya George. Ay, Kuya George, may ihapot pa lang Tabi ako sa imo. Ano? Ayan, Tabi. Si Kuya George, mga katindog on an matibay as in matyaga matyaga na nagiging consultant na kan mga SK officials na po kang mga SK chairpersons. Salamat Tabi Kuya George. Anytime kung may kaipuan Tabi pwede lang i-contact si Kuya George. Wow, tig-promote na ano.

0: So sa garara itabi mga katindugon ngun yan, tigse-celebrate niya to ang idadait mga katindugon. So ayan, pwede na po magpa-activities ang mga iba pong SK officials.
1: Alam mo ba ng act?
0: Ayan, nantan niya ito tiga-celebrate tabi ang idadait mga katindugon. Ngunyan po, gigibuhon inis sa June 26. Every June 26 pa lang talaga siya. Para pakusugon tabi ang kamalayan as in pagkasararo tabi kontra sa paggamit kan illegal as in pagpapabakal kan droga.

Anyway, mga katindugo na i-ano tatabi so standing ka na sa tuya pong mga teams. Digdi po sa 17 under ano sa Mayor's Cup 2026. Para sa bracket A, ano tabi, bracket A, San Roque, Barangay San Roque, Duwangana, to win, zero lose. San Ramon, Duwamanagana, wara pandaog. Barangay Pawa, Sarunggana, wara pandaog. Panal, Sarundaog, Warangana. Divino Rostro, wara duwang ka, duwang daog, siring man kan bungabong, na duwaman ang lose ninda. Sa bracket B naman, Kabaangan, two win, zero lose, Kobo, one win, one lose, Oras, one win, one lose, Tayhi, one win, one lose, Magapo, Sarundaog, siring man po kan Buhian. Bracket C, Santo Cristo, 2-0, San Carlos, 2-0, San Juan, 1-1, San Vicente, Sarunggana, Sarundaog, Bombon, Duwandaog, Siringman Kana, Barangay Oson. Sa bracket D naman, Cormidal, Duwangana, Warapandaog, San Lorenzo, Duwangana, Warapandaog, San Isidro, 1-1, Marirok, 1-1, and Sagurong, 1-1. Tabigian and Kinastilyuhan, Duwandaog, Warangana. Bracket E, Bantayan, 2-0, Fatima, 2-0, Baranghawon, 1-1, and Bacolod, 1-1. Matagbak, Sarong Daog, Pinagbubong, Duwang Daog, Siring Mankan Tagas, Sarong Daog. And sa bracket F naman, Ginubat, Duwangana, San Antonio, Sarunggana, Bangkilingan, 1-1, Kumon, 1-0, Buwang, Duwa, Andaog, Siringkan, Salvation. Ayan tabi ang standing sa 17 under category. So, congratulations po sa mga nanggagarana. Siring man sa mga mga daog ta, syempre, bago pa po tapos ang kawat, ano, nakatigduruwa pa sana ang kawat ang mga teams. So, iba nga ni isarok pa sana ang kawat ninda. Kaya po, the whole pang pwedeng mangyari, pwede pa yan magkabaraliktad, ano? Anyway, mga katindugan, di muna tabi magharali ang oras niya to, 30 minutos, makalihis ang alas 12, nin pagkaudto. I'll be right back after this. Here is Mahal Kapitayo by EJ Clarks.

0: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
1: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
2: Kilabot ng mga dalaga
1: dahil sa ERA.
3: At sinong kulabot, Fesh?
4: Hindi ako.
3: Makidis to.
4: Parang walat.
5: At parang vatang-vata
3: dahil sa ERA.
0: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
6: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
7: Ako si Salvador.
8: Sa gabi ay
9: si Salvi na.
10: Malatyosa, ang ganda.
9: Dahil sa ERA.
6: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
11: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong ERA shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
12: ERA Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. ERA Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
13: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
14: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy. 18 times more nutritional value.
15: Nag-level up?
14: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
16: Still available.
17: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
16: Best Cafe Black.
17: Also available.
16: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
18: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
19: Ako Panyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
18: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
20: Tindugo na!
18: Boses mo, lentmabalangibog! Huni na ang Kurahaw Radio Show! Kaiba ang SK Federation Cantabaco kada Sabado sa oras na alas 12 sa good alaunanin pagkaunto. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
21: Alright, 38 minutes after the hour of 12. At kayo po ay nakatutok man girarinig di sa Kuraho Radio Show sa One Radio. Ini po si DJ Vico, mga katindugod. Happy, happy, happy Saturday and happy lunch time. Wow, galing man po ng songs na yan. Ala, naalala ko ang kape ko, naglamig na. Salamat po, masarap magkape kahit mainit. At tunay tabi iyan. Ano? Kita baga mga Pilipino, walang tigpipili na oras. Basta mamuya kita magkape, makape kita. Hello po, and thank you so much for listening and watching Mama Nena Palanas Boobies. Anyway, mga katindugon, i-share ko lang. Ano, siguro bako man sa na ako ang nakamatikay ni, this past few days, sa poon ka na, ano, so nangyari tabi sa sarong basketball player, ano, si Rene Clert Batarbonia. Taga Agusan del Sur. So, sa iya pong tigsabing aksidente ang pagkalunod. Pero according sa findings po ka na CIDG, bako siya aksidente. Ano po? And ganyan man, sabi man, ka na sabi ni Rimulya, Junvic Rimulya, LG Secretary, dahil nagtuturugma ang statements kan mga coaches as in kan mga players. So to the Ateneo de Manila University, ang kaipuan mitabi namin ay yung totoong nangyari. Kailangan po namin ng hustisya. Ano, yun po ang sigaw ng hindi lang ng Agusan del Sur, kundi ng lahat po ng sambayan ng Pilipino. Kailangan po namin ng hustisya, kailangan namin ng tunay na kasagutan at sana dapat may managot po sa nangyari. Nakakapanghinayang po kaya mga katindugon, ano, makasayang ko na marahe rin eh. 18 years old, hali po sa sarong mana simpleng pamilya, ano, dakulon siyang pangarap bako sana po sa iyang sadiri kundi pati man sa iya pong pamilya, lalo na sa iyang mga tugang. Kaya makahinayangon pong maray ta siyempre dahil niya na ito maaabot, dahil niya na ito magigibo, sumagusto niya pakotang gibuhon. Ta, yun, dahil po sa nangyaring ito na daypiglaoman na pagkalunod niya. And siring man po kay Divine Adeli and siyempre sana makuan na po ninda ang hustisya na deserve po ninda. Sa mga parahinan nyo niya to na nakatutok po sa mga oras na ini, sana ipadagos niya to and isabay niya to sinda sa satuya pong mga prayers and siyempre ang sa inda pong pamilya, sinang gabos pong mga tawong nagsosuporta po sa inda. Once again, Ateneo de Manila University, we need accountability, justice, and of course, we need the truth. Alright, anyway mga katindugan, maraming salamat po sa pag-antabay ngunyan. Shoutout po kay Kuya Noel Layante. Shoutout po sa Big Ancas Sushi. Thank you so much, Tabi, sa imo, Kuya Noel.

Well, for watching. And of course, to all our katinduglans na nakatutok po sa mga oras na ini, maraming salamat po sa pag-antabay. Ano? Na-miss ko ka mo. Grabe siya na-miss. Ano, parang naman Sabado pong din nakaloog. Grabe po talaga sa schedule niya to. Grabe po talaga sa mga events, mga ganap na nag-aarabutan this past few weeks. Kaya tabi, na-busy yung kitang maray. Anyway, ngunyan, dire-diretso na po kita sa Corajo Radio Show. Maraming salamat mga katindugon sa halos sarong oras na pag-iribahan niya to ngunyan. Mag-iiribahan tabi girari kita sa masunod na Sabado digdi sa Corajo Radio Show sa One Radio 91.3 News FM. Tindug na, ini po si DJ Vico mga katindugon. Thank you so much and enjoy the rest of the day.

0: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindo hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7 Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.
4: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Sabado, Music Jam with CJ.
11: Tingdugo na!

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.
3: One Radio time is 1:45.
4: Time check is brought to you by
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. May sangkap na guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, malunggay, barley grass as in stevia, daing asukar. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix.
6: Congratulations, Mommy and Daddy. Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na siram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
10: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
11: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
10: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
12: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
10: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
13: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ejercicio, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
14: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan Manok ni Osang Fried Chicken House.
15: Sabado, Music Jam with CJ.
16: Tindugo na.
3: One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! And we are so back, mga katindugan, sa ating Sabado Music Jam. Nakakasama niyo pa rin po ako. Ako po si CJ the DJ, ang inyong cool na kajamming sa ating Sabado Music Jam. Yes! And to our all katindugans out there, kamusta po manangat kitang unyan? Time check, it's 1:49 p.m. ngayong June 20, 2026. Of course, Sabado. And bukas, meron tayong special day. Kung alam nyo man yun, mga katindugon, ay very good. Very good kung alam nyo. And tomorrow, mga katindugon, is a very special day for all the dads out there. So, ngayon pa lang, sabihin na natin, advance, happy Father's Day to every dad everywhere in the Philippines, ito man sa Albay, and in the world. Yes, yes, yes. Most especially, bibigyan ko na rin ng greeting ang aking papa. Happy, happy Father's Day po sa iyo. I love you so much. And to our fathers out there at sa mga naging ano man tawag sa pagsalala sa dad. Haligi ng tahanan na yun. Sa lahat na naging haligi ng tahanan, happy, happy Father's Day po sa inyo lahat. Uy ka, kahit a simple greeting lang mga katindugon, we would like to give it that out to our fathers as well. Kahit walang gifts man lang, just a simple greeting mga katindugon, makakapag-appreciate yan sa ating mga tatay, papa, daddy, di, at kung ano pa man yan. So, happy, happy Father's Day po sa inyong lahat. And sa ating weather update mga katindugon, today is 31 degrees Celsius here in Tabaco City, Albay, with a... Wait lang, tama, 31 degrees Celsius. Siyempre, meron tayong desperate of moderate air temperatures. Humidity levels around 76% to 80% will drive the heat index. So, mamamati tangon yan na init will up to 39 degrees Celsius. So, sa ating mga katindugan na rayaon dyan, do drink your water palagi para tayo palaging hydrated. As well as bukas naman, same din po sa mga magsa-celebrate na kanilang Father's Day, 31 degrees Celsius with a precipitation or chance na umulan with 50%. Siyempre, mainit mang giraray with the wind with 8 kilometers per hour. So, sa ating mga katindugon, please bring your umbrella as always. Diba? Para sigurado. And of course, we would like to proceed with our shoutouts mamaya mga katindugon. So, huwag kakalimutan na isend iyan sa ating number 0945-315-6553 pati na rin sa Smart 0962-599-2268. We'll be continuing Nabulol. We will be continuing with our songs mga katindugon with I Think They Call This Love by Elliot James Ray. Dito lang yan sa One Radio. Ito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

0: Manungod sa mga serbisyo
1: kang St. Anthony Infirmary.
0: Magduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City.
1: Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
2: Sabado, Music Jam with CJ.
3: Tingdugo na!

0: Tabaco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
4: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
5: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
6: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
7: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyo may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
9: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
10: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
9: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
10: Sige, papalaundry ko na lang.
9: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrocks Detergent Liquid Soap.
10: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
9: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrocks Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
11: Available in all supermarkets near you.
12: Hi, I'm Christine. A student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
13: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
14: At sinong kulabot?
15: Fresh, hindi ako.
16: Makidistro.
17: Ferong walat.
18: At parang batang-bata
19: dahil sa ERA.
7: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
3: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
6: Ako si Salvador.
17: Sa gabi ay
8: si Salvin na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
10: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
14: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
14: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay! At safe sa mga sensitive skin.
0: Sabado, Music Jam with CJ.
4: Tindugo na.

1 Radio 91.3 News FM Tindugo na! You're still with me, mga katindugo, dito sa ating Sabado Music Jam. It's still me, CJ the DJ, ang inyong cool na ka-jamming. How are we doing, mga katindugo? Magiging na ating mga songs na i-play sa indong inyong pagkahapon. Time check, it's 2:52 p.m. Today is June 20, 2026. Ating Sabado naman ay napakainit na maray, mga katindugo. Do drink your water every day. And huwag hahayaan ang inyong sariling ma-dehydrate. And of course, ating mga listeners dyan, shout out po sa inyo dyan. Thank you so much for listening. And by the way, shout out na rin natin sina Tita R. Yan, sina Tita R and Tito B na kasama ng sa Kuyang family na nandiyan sa Bantayan, Tabaco City. Also, shoutout din po kay Ate Cherry Carbor. Hi, Ate Cherry! I miss you, Ate Cherry. Shoutout daw po kami dito sa Balza Malinaw Albay sa family car. Always natindugon pa. Thank you. Oy, thank you so much. And to one of our shoutouts, last time nagpapunta tayo sa City of Manila to visit kahit mga apat na aldaw man sa nakita. Literal na... Kaya ba tayo bumiyahe? June 12, literal na araw ng kalayaan. Sa diri ko man ang kalayaan ng aking inatupag. Anyways, we rode one of the, sabi ko na rin prestigious, di ba? Prestigious buses here in Albay, ang Kagsawa Travel and Tours Incorporated. Shout out sa ating mga drivers na nandyan. And also shout out sa nag-drive sa ating mga manong drivers since palitan naman sila every time na nagkakaroon ng stopovers. Sa ating unit na Charlie November. No, okay, kung sino man sa inyo po dyan na nakikinig ngayon sa bus sa Charlie November dyan sa Kagsawa. Sirs, thank you so much sa pagbiyaheng safely talaga at secure na secured ang ating mga pasahero. Alright! Imaginin mo yun, hindi mo talaga nararamdaman yung lubak-lubak talaga dyan sa ano, Quezon Province. Most especially sa Tagawayan, Quezon, ha? Hindi mo talaga mararamdaman when you really, when you ride dyan sa Kagsawa. Hindi mo feel yung lubak as in, di ba? Sa ating mga katindugon dyan, always keep safe sa ating mga biyaheros dyan. Always be safe whenever you go, alright? This is me. Thank you so much, mga katindugon. This is Sabado Music Jam with me, CJ the DJ. Susunod na ang The New Wave Connection with your wave man, ang poging lalaki ng One Radio. Mr. Rene Castro will be with each other again. Dito lang yan sa Sabado Music Jam, only here on One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na, and here's As Long As You Love Me by Backstreet Boys. Bye-bye mga katindugo, and see you next Sabado. Happy Father's Day! Sa mga tatay dyan, get up na!

Mga katindugon, and welcome to another edition of The New Wave Connection. Yup, The New Wave Connection, the program that dares to be different. And the program that makes you do things against your will. Dito lamang po yan sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na! Ako pong inyong amigo Asin Barkata sa Radio Rene Castro, The Wave Man. Ang magandang lalaki ng One Radio. Special thanks sa ating mga station executives, Sir G. Montealegre, GM Romy Volante, SM Osang Kagandahang Boris, saladong technical, kasama rin natin si Kuya Noinks Bornasal. Ang programang ito hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At para sa mga mineral na kinakailangan na ating pangangatawan upang hindi tayo tabla ng iba't ibang klaseng karamdaman, mag-Best Caps Mineral Food Supplement. At sa gabi bago matulog, para sa mga sakit-sakit aray-aray, mag-Q-Sai Massage Oil. Q-Sai, mahusay. Ang lahat ng ito mabibili sa inyong mga paborito, groceries, botika, nationwide. Ay, kamusta, kamusta, kamusta? Lalo-lalo na sa lahat ng mga 47 mga barangay dito sa siyudad nin Tabaco. And of course, to all of the municipalities na nakapaloob sa unang distrito ng Albay, Tiwi, Malinao, Malilipot, baka kay Santo Domingo, and the City of Tabaco, magandang hapon! At ganoon din naman sa lahat ng mga probinsya na nakapaloob sa Bicol Region na naaabot na signal ng One Radio 91.3 News FM, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, and the province of Albay. Good afternoon! Oy, kamusta, kamusta, kamusta kayo mga katindugon? Eh, syempre pa, binabati din natin ang mga katindugon natin dyan sa San Miguel Island, Tabaco City. Particular dyan sa Barangay Angas, Asyenda, Rawis, Barangay Sagurong, and Barangay Bisita. Ayan! Kamusta, kamusta, kamusta po kayo mga katindugon? Bumaba na si CJ the DJ. Ayan. Awi na, uwi ka na. Binayaan na ako mga katindugon na naong kasama rito. Anyway, oy, may nagbabadya, nagbabadya, nagbabadya. Unang-una nagbabadya, may bagyo. No? And I do suppose, alam ba status na mamaya, ibigay ko sa inyo yung status. Ang alam ko, pagpasok or baka nakapasok na itong bagyong ito, naging bagyo na ba o mamaya, bibigay ko sa inyo details. Hindi ko alam kung low pressure pa rin siya or bagyo na. Pero, just in case na ito ay maging bagyo at nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility, mga katindugon, ito ay tatawaging Tropical Depression Francisco.

At isa pang nagbabadya, mga katindugon, ay itong pagbadyang, nagbabadyang paggalaw na naman na mga produktong petrolyo na kung saan good news. Good news po ito, mga katindugon. Bakit naging good news? Rollback po, major rollback ang atin pong tinaantay this coming June 23, Tuesday. Mamaya din ibibigay ko yan. Kakantahan ko muna kayo. Kakantahan ko muna kayo para mas ika nga eh, mas exciting ang labanan. Alright. So this song is dedicated to you, mga katindugon. This song is entitled Longer by Dan Fogelberg. Brought to you by the Wave Man here in the New Wave Connection. One Radio, 91.3 News FM.

0: or tomorrow, June 21 morning, once inside the PAR, the tropical cyclone will be given the domestic name Francisco. A landfall scenario is less likely. So, hindi raw po possible or hindi bambihira raw po, hindi ito magkakaroon na tinatawag na landfall pagbagsak sa lupa ayon sa PAGASA. This tropical cyclone will continue to intensify and may reach typhoon category by tomorrow. Due to its possible close proximity to land on Tuesday, June 24, and the possible changes in the track forecast in the succeeding bulletins. So, hindi po ito magkakaroon ng pagbagsak sa lupa. Salamat sa Diyos, ano? Mataas po ito. Kumbaga, dadaplis po ito sa norte ng Luzon. Siguro mararamdaman ng ilang part ng parte ng Batanes, Babuyan Islands, no? Pero ito po ay didiretso, malamang sa malamang China or Japan. Salamat po sa Diyos, ano? At least hindi po na ano ang kahit anumang bahagi ng Pilipinas. Mamaya po, ibigay natin ang paggalaw ng mga petroleum products sa pagbabalik po ng The New Wave Connection. Do not dare change your frequency. We will be back after these reminders.
1: 91.3 News FM. Pintugo na! Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema, magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow! Gustong-gusto ko yan!
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
4: Healthy na.
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black,
5: may balak.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
5: Bes, huyan ka palan? Maridodig di may dumanon kita.
9: Ha? Nata, masa kumain ka.
10: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
9: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
10: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwero sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
9: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
10: Oh, anong patigahalap mo? Mus na!
11: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
12: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong?
13: Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
14: Tabaco City's Team Dugun.
15: Na radio station.
16: One radio.
14: One radio.
17: One radio. 91.3 News FM.
18: The New Wave Connection with the Wave Man, Rene Castro. One radio. News FM. Team Dugun na.

All right, we got 7 minutes before the hour of 5 in the afternoon. Kabilis ng oras, mga katindugan na, no? Maalas 5 na tulos. Anyway, maraming salamat sa lahat po na nakantumantabay at nakisumaro mandindi sa programang The New Wave Connection. O di, paglingawa sa aga po, Aldaunin, Domingo, let us go to church. Let us give thanks to our Lord and Savior Jesus Christ sa lahat ng mga blessings, proteksyon, sa lahat ng mga provision. At syempre pa, once a week lang itong Sunday, kaya huwag dati kalimutan na magbigay na pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Apa! Oy, maraming salamat sa lahat ng nakinig sa atin pong programa every Saturdays. Dahil paglingawan, magpuon alas 3 hanggang alas 5 nin hapon ang The New Wave Connection, the program that dares to be different and the program that makes you do things against your will. Oy, binabati ko nga pala, happy listening si Christian Abrera. Maray na hapon man, happy birthday to Jean, si Wannabe. Hi Jean, happy birthday. How young are you? Ayan, okay. And of course, special thanks pa rin sa ating mga station executives. Kila Sir Jane Montealegre, GM Romy Volante, and SM Osang Gatahambores. Speaking of that, maray na hapon at maligayang pakikinig po. Happy listening sa lahat ng mga service crew ng Manok ni Osang Fried Chicken House na talaga nagkalat dito sa Albay. So, napakasarap ng Manok ni Osang Fried Chicken House. So, marami pa diyang mga produkto, na? We have the chicken nuggets at yung Zap Donuts. Alright. Ayan. And of course, ang programang ito hatid sa inyo na Best Cafe 8-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. And pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At para sa mga mineral na kinakailangan ating katawan, mag Best Caps Mineral Food Supplements. At sa gabi mang pamasahe, para sa mga sakit-sakit, aray-aray, mag Q-Sai Massage Oil, Q-Sai Mahusay. Mabibili sa inyong mga paboritong butika at groceries nationwide. Sa ladong technical, nakasama rin po natin si Kuya Loins Bornasal. Ako ang inyong amigo Asin Barkada sa radyo, Rene Castro, The Wave Man, ang magandang lalaki ng One Radio. Para sa programang The New Wave Connection, One Radio, 91.3 News FM, tindugo na!

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
5: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
6: Everyone's favorite radio station.
7: One Radio.
6: One Radio.
7: 91.3 News FM.
6: Dugo.

0: Ponzi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuloy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Konsi Ram versus Janko, si Ram sana!
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan. Foster!

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.

0: Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Mapapakal sa tabako.
2: Drum Pharmaceuticals.
1: Unisha Drug.
2: St. J. Pharmacy.
1: King Care Pharmacy.
2: J-Med Pharmacy.
1: Earl Pharma.
2: Race Pharmaceuticals.
1: And One Radio FM.
2: Sa Malinaw, mapapakal sa
1: Malinaw Drug.
2: Sa Tabi Albay, mapapakal
1: sa St. Clair Pharmacy.
2: Crisol Pharmacy.
1: GNC Pharmacy.
2: Twin Care Pharmacy.
1: And Don A.I. Pharmacy.
2: Sa Malilipo,
1: mapapakal sa
2: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
1: Sa Bakakay,
2: Butika Maria Corazon.
1: Asin,
2: Orgullo Drug Store.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Anong pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Tabaco City's Tindugun.
7: Na radio station.
8: One radio.
6: One radio. One radio. 91.3 News FM.

ulit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Land Survey, Bergoglio, Geomatics, and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey. Bergoglio, Geomatics, and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 800 Viraca Taduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction. Owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
5: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet ito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
6: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Y2K Saturday.

0: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Y2K Saturday.

0: música, balita, información. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Y2K Saturday.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
0: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, function hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604. Y2K Saturday.

0: Balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Dugo na!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Taiwan's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Good news mga kapitbahay. Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
5: Y2K Saturday.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Ang init.
3: Pataga.
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
3: Pataga.
2: Break time na. Anong panulak mo, Beshi?
3: Pataga.
2: Sumubok na nitong bago.
0: Introducing.
2: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Evenings on One Radio.

0: Tabaco City's Dugun.
1: Na Radio Station.
2: One Radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Información. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Alta presyon o high blood. Isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib. Sanhi ng di inaasahang kamatayan. Kailangang bantayan.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon. Regular na ehersisyo. Disiplina sa pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
1: Evenings on One. On One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Everyone's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Ang init!
3: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
3: Patata!
2: Break time na. Anong panulak mo, Beshi?
3: Patata!
2: Sumubok na nitong bago.
0: Introducing...
2: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by
3: drinking...
2: Batata! Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Evenings on One Radio.

0: Pan, kanama kan aki asing kan Espiritu Santo.
1: Amen.
0: An pagkamot kan Diyos Ama ang biyaya na sa Kristong kagurang nanta asin ang balaog ng Espiritu Santo mapas sa indogabos.
1: Asin sa saibong Espiritu.
0: Ngunya na ikadosing Domingo kan ordinaryong panahon sa tuya man na sili-sili

0: Kamhan na sinsendo mga tugang na nagkasala akunin makuri sa isip sa tataramon sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya naminibi ako Santa Maria Danay na Birhen sa gabos ng iles sa sinsantos patinsendo mga tugang na kipamibi sa kagurang ng tang Diyos. Mayrak malugod sa to ang Diyos na mga kamhan asin pagkapatawadan sa tong mga kasalan, darahon niya kita sa buhay na daing kasagkuran.
1: Amen.

0: Mamigbi kita. Kagurangnan magkaigwalugod kami kan danay natakot asin pagkamot sa banal mong ngaran taday ka ng God nagkulang sa imong pangataman sa mga pinatugmad mo sa imong pagkamot. Uli ka sa Kristo sa imong aki kay ba mo asin kan Espiritu Santo Diyos sa kapanahunan kan mga panahon.
1: Amen.

0: pinaglaladawan sa enot na babasahon ang takot ni Propeta Jeremias, asin ang pagsakit na sa iyang hinahampang. Sa ibong kaini, sa iyang mangiraray na ipinahayag ang sa iyang pagtiwala sa mahal na Diyos. Ini ang ginikanan kan sa iyang kuso. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon.
1: Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Si Jeremias nagsabi, nadagog ko ang inurob-ngurob ning kadaklan. Napalibutan kita ning takot. Isumbong siya. Ang mga dati kong katuod, naghalat na ako mapukan. Ibaad siya mahulog sa karatan. Considering, madadaog niya to siya, asin makakabalos kita sa iya. Alagad uya sa sako ang kagurangan. Siring sa mapangyaring paralaban. Ansa ko mga kaiwal, magkakasiring kong. Di ako ninda madadaog. Magkakasuropog sinda, huli taday sinda magkakadaog. Ang saindang kasuganan, daing katapusan, asin sagod paman, daing malilingawan. Alagad kita, kagurangan na makakaman sa imong pinuprobaran din matanos. Sa imong hinihiling ang isip asin puso. Tuguting mahiling ko ang sa imong ibabalos sa inda. Hulita sa imo, ipinipaniwala ko ang sa kuyang kamugtakan. Mag-awit ka mo sa kagurangan. Umawon ang kagurangan. Hulita ililigtas niya ang kalag nin nagkakaipo. Ililigtas sa kamot nin mga tawong tampalasan. Tataramon kang kagurangan.
0: Salamat sa Diyos.
1: Sa dakul among pagkamot, dangog ako kagurangan.

Huli sa imo, tinios ko ang kasakitan. Ang sakuyang lalawgon, pano ning kasupgan. Ako naging dayuhan sa sakong mga tugang. Demidbid ka mga aki, ning sakuyang inaan.

ang mga dukha kung ini mahiling mauma. Makusog ang puso kan mga naghanap sa Diyos. Ulita dinanong ng Diyos ang mga nagkakaipo. Dahil isinisikwal ang sa iyang mga sorgoon na mabibilanggo. Pag umawon siya ng langit asin daga, pag umawong kandagat, asin kanggabos na nasa dagat.

0: sa ikaduwang babasahon, pinapagirumdom kita na ang pagkahera kang mahal na Diyos mas dakula pa sa satuyang mga kasalan. Ang Diyos no na pagkaherak nagtatao sa to in bagong buhay huli ki Kristo. Himateo niya to ang ikaduwang babasahon.
1: Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga Roma. Ang kasalan luminaog sa kinaban, huli sa sarong tawo. Asin ang kagadanan, huli sa kasalan. Kaya ang kagadanan nakalakop sa gabos na tawo, huli taan gabos na tawo naulaktan kang kasalan. Ang kasalan niya una sa kinaban, bago itinao ang tugon. Day ko taananin nagkasala, kundain ni tugon. Alagad ang kasalan naghade sa gabos, puon ki Adan, sagkod ki Moises. Minsan nga ni ang saindang kasalan, lain kang kasalan ni Adan. Bakong nasa paglagpas kang tugon, si Adan ladawan kang madatong. Alagad ang balaog na labi pa kipaglagpas kang tugon. Kung totoo na huli sa sarong tawo, kadakol ang mga nagadan, urog ng totoo na huli man sa sarong tawo. Si Jesu Kristo ang biyaya ni Diyos na pakinabangan nin kadaklan, siring sa balaog na urog karahay. Tataramon kan kagurangnan.
0: Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.

0: Ang kagurangnan mapasaindo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo.
1: Kamurawayan sa imo kagurangnan.
0: Si Jesus nagsabi, "Day kamo matakot sa mga tao. Mayong natatahuban na dai mahahayag. Mayong sekreto na dai makakaluwas. Ani tinaram ko sa indo sa diklom, sabihon indo sa liwanag. Ang ihining sa indo, ikurahaw nindo sa mga atok. Di ka mo matakot sa mga taong makakagadan kan hawak, alagad dai makakagadan kan kalag. Kundi matakot ka mo sa Diyos na makakagadan kan hawak asin kalag sa impyerno. Bakong ang duwang rignos binabakal din sarong sentabo, alagad mayo minsan saro sa inda, anaw hulog sa daga, kun bakong kabutan kan sa indong ama. Dawa ang buhok sa payonindo bilang na. Kaya dai ka mo matakot, tamas mahalaga kamo kaysa mga rignos. Ang sisay man na magmidbid sa ko sa tubang nin mga tamo, mimidbidun ko man sa tubang kansa kong ama. Alagad ang sisay man na magnigar sa ko sa tubang nin mga tamo, ninigaran ko man sa tubang kansa kong ama sa langit." Ebanghelyo kan kagurangnan.
1: Pag-umaw sa imo, Kristo.
0: Pangatugang nadangugta sa ebanghelyo, ining sinabi ni Kristo kung ano ang dapat matakutan nin tao. Sabi niya, "Dai ka mo matakot sa mga nakakagadang kan hawak, matakot ka mo sa makakagadang kan kalag." Mga tugang, kitang mga tao takuton sa kagadanan. Paano palan uminabot sa tao ang kagadanan? Kan si Diyos maglalang nin tao, so tao daing kagadanan. So tao kaibto iguang perfectong relasyon sa mahal na Diyos. Kaya subuhay kan tao ka ito kan sinda na sa paraiso, maugmahon matuninungon. Pero naraot tabi ini. Ano ang nakaraot ka ini? Kasaklan. So tabo duman sa paraiso, dain naging maimbud sa pagsunod sa mahal na Diyos. Uminabot sa panahon na sa tao nakanood magsuway sa Diyos. Kaya dahil sa pagsuway, sa tao nahulog sa kasalan. So dumanatabi nagpuon so kasakitan asin kagadanan sa buhay nin tao. No, kaya ining kagadanan sa hawak konsekwensya kan kasalan nin tao. Asin ngunyan ang tao naagipanin kagadanan sa hawak asin iyan ang satong kinakatakutan. Maski bagan mga gurang naghihilang, habu pa man tabi iyan magadan. Ang nagmabot sa naling kagadanan, so napupungot sa buhay. Ah, Iyan ang makaturo triste pag uminabot iyan sa buhay niya to na hubin pa kita nagmamabot ng magadan. Ta gayod grabe ang konsumisyon sa buhay. Konsumisyon na sa agom, konsumisyon pa sa mga aki. Kaya may mga magurang na hubin pa, nagmamaut ng magadan. Pero majority, kadaklan, habunin kagadanan. Iyan ang kinakatagutang kantawo, sukagadanan sa hawak. Pero sabi ni Jesus, dahil ka mo matakot sa mga nakakagadan sana kan hawak. Matakot ka mo sa makakagadan kan kalag. Kisay an makakagibok deng iba an mahal na Diyos na naglalang sa tuya. Kan kita linalang nin Diyos, tinauwang kita nin hawak asin kalag. Ini kalang kalag, parating nalilingawanin tao, amtig paparaasikaso kan tao, suhawak. Pagkaaga, mamata, maluto nin pamahawan para sa hawak. Bago magluwas sa harong, makarigos, amtig kakarigos, suhawak. Sukalag na lilingawan, taday man nga nahihiling. Pero tabi, pag ang tao nagadan, ang nagagadan sa tao, suhawak. Kaya iyan mga gadan na tao, nagsiparar na sa sayang hawak, susayang kalag. Ayan ang pagkaibakan buhay sa gadan. Kitang mga buhay, yaon pa ang satong hawak asin kalag. Pero iyan mga gadana, nagsiparar na sa sayang hawak, susayang kalag. Kaya pag ang tao na gadan, suhawak gadan, sukalag, dahil man nagagadan. Kaya pag abot kang panahon, pag kita nagadan, ang magbabasol tabi sa to, susatuyang kalag. Iyan ang matatada. Taso hawak paggadana, linubong na, malalapa na, sukalag, dahil man iyanin kalapaan, sukalag, iyo ang nakakaisi sa buhay nin tao, kaya pangatamanon tatabi iyan. Ngani ba dahil man ka nag-intindi, dahil ngani narumduman na susayang kalag, at tamanon ta, takunan hawak, nagugutom asin napapaha, ang kalag iuman. Una nindo nagagutom sa nasuhawak, ang kalag nakakamati manin kapahaan asin kagutuman. Sabi sa Salmo, my soul is thirsting for you, my God. Ang sako ngayang kalag na papaha sa imo kagurangnan. But sabihon, ang satong kalag na papaha asin nagugutuman. Paano mabasog ang nagugutom na kalag? Dahil mo iyan mababasog nin tinapay, nin pandesal, pandikuko, pangligaspi. Dahil yan makakabasog sa nagugutom na kalag. Ang makakabasog kan nagugutom na kalag, ang tataramo nin Diyos, asin ang tinapay nin buhay na buot itaw sa to ang satong kagurangnan. Kaya iyan ang hanapon niya to. Arog mo niya na Domingo, nagsirimba ka mo. Digdin nino mababasog, ansay nung mga napapaha, asin nagugutom na kalag. Kan tataramo nin Diyos, asin kan tinapay nin buhay. Iba po ang tinapay na ini, na makukuasa na nindo pag kita nagsilibrar kan banal na Eucharistia. Meaning, misa na pigsasabi nindo, digdi makukuha nindo ang tinapay nin buhay. At sa selebrasyon na ini, inot na binabasog kita kan tataramo nin Diyos. Kaya bagas sa Eucharistia, naiinot ang liturgy of the word, liturya kan tataramon. Nahiling po nindo, may binabasa. First reading, second reading, gospel reading. Arin ang pigbabarasa dyan, tataramon nin Diyos. So inyan sa tuyang paurugon, tamas importante ini kan material na tinapay. Narumduman nindo kan si Kristo pinagsugutan kan demonyo. At tapos mag-ayuno sa laog nin 40 aldaw, so inot napigtintar keso Kristo kan demonyo na suga po gibuhon yang tinapay. Aram kan demonyo na makatapos kan sa iyang pag-ayuno, gutom na siyang maray. Huna kan demonyo kakagaton so sa iyang tentasyon. Oh, pero ano simbag ni Kristo sa demonyo? Demonyo, bako lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa lambang tataramon na minaluwas sa nguso ng Diyos. So iyan ang mas importante kaysa material na tinapay. At sa tataramon ng Diyos, yaon ang katotohanan asin ang buhay. Ang tataramon ng Diyos dai nag-uutik. Kitang mga tao, mga utikon. Mala ngunyan, dakulon ang fake news. Bungog na kita sa kada dangog kaan. So ba, pero may nagturubod pa kaan mga fake news. Pagpapakaraot. Sala bagaan, ano sabi sa tugon ng Diyos? Thou shall not bear false witness against your neighbor. Dae magsaksinin putik sa imong kapwa. Kayan mga pagpipake news na iyan, pagmamarites, dakulaon tabi ang nakasalan, nasa tugon iyan. Kaya dae kita magbalangibog kan fake news, ta nakakaraot. Maray kon nakakarahay. So, dakulo ng mga kaputikan ngunyan mga tugang. Oh, pero ang tataramon ng Diyos, tunay, dahil nag-uutik, kaya iyan ang satong dapat na pagsarigan. Kung ano so tinaram ng Diyos, sunodun tapo iyan. Tapag daita sinunod, kita man sana ang mararaot ka iyan. Nahiling tanainin sa buhay ni iba sini Adan, duman sa paraiso, magayunon sa buhay, dahil kutang kagadanan, daing sakripisyo. Pero kumo, susatong inot na magurang, dahil nagdangog sa tataramo ng Diyos, sinuway sa tataramo ng Diyos, uminabot sa kagadanan. Kaya ang kagadanan, iyan ang negatibong konsekwensya kan kasalan. Kaya ngunyan, imbis na magsuway, magsunod na tabi, dahil maging makulit, magsunod sa pagsuway, nararaot ang tao, sa pagsunod, napapakarhay ang buhay. E mas maray siya nagsusunod kisa nagsusuway. Oh, kaya, ang pagsuway sa tataramo ng Diyos, minakausanin kagadanan. Separation from God. Iyan ang kasalan. Nasisiparar kita sa Diyos na naglalang sa to. Kaya iyan ang sinabi ni Kristo digdi sa Ebanghelyo, dahil ka mamatakot sa nakakagadan kan hawak, ang matakutan nilo sumakakagadan kan kalag. Itong nakaaging EJK, extrajudicial killing, ang nagadan man sa nakaitong na rinibong tao, mga Pilipino, suhawak man sa natabi, sukalag dahi managadan sa EJK. Kaya, chisean magbabasol ka ini. An magbabasol ka ini. So tao, na dahi nagdangog, dahi nagsunod sa kabutan nin Diyos. Kaya an dahi nagsusunod sa kabutan nin mahal na Diyos. Iyan ang sabi sa Ebanghelyo, na magagadan ang kalag. Ngayon ang data kayang likayan, data kayang pugulan. Maski nga ni ang kagadanan kanawak, data na pupugulan. Habo kitang magadan, pero mas kay habo kita kaan, maabot ang panahon, maagi kita nin kagadanan. Whether we like it or not, maagi kita nin kagadanan. Sigurado kita kan, data sa naaram, kuno arin maabot iyan sa sato. Sisay bagadigyan day magagadan. Gabos kita maagi nin kagadanan mga tugang. Pero ang importante na pag kita nagadan, may paglaom kitang mabubuhay liwat. Kung kita nagtutubod kay Kristo, kung kita nagsusunod kansayang mga katukduan, kan si Kristo baga nabuhay, siya ang nagdaog kan kapangyarianin kasalan asin kagadanan. Inisuday tanadadaog ining pagiging uripon nin kasalan asin kagadanan. Ang duminaog kay ni para sa to si Kristo na nagpagadan, pero pakalipas tulong aldaw nagpahiling nabuhay. Kan siya nabuhay, ano sabi sa to? Sabi ni Kristo, kung kamu magadan na may pagtubod sa ko, kamu mabubuhay sa kaibahan ko. Anong dapat gibuhon tanganing mabuhay sa kaibahan ni Kristo? Magtubod kita sa iya, dahil magpara sayo, dahil magpara kontra. Dahil magpara kontra, magsunod. Ngani, pag kita nagadan, kita mabuhay sa kaibahan niya. Kaya importante ang obedience. Pagsunod na Diyos, dahil magparasutil. Nakulong kang tawong mga sutil. Gusto mabuhay sa indang kagustuhan. Kaya dahil nagdadangog, dahil nagsusunod sa Diyos. Ayan ang dakulang tentasyon kan demonyo ngunyan. As in, dakul na mga tao nagsusunod sa demonyo. Ano sabi kan demonyo sa tao? Gusto mong maugma, gibuwa ang gusto mo, dahil kang pagsunodon. Gibuwa ang gusto mo. Do what you like. Ayaw man ayan ang pigigiribo kan tao. Sabi kan demonyo, pag nagsunod ka sa Diyos, bako kang libre. Nganing libre ka, dahil kang pagsunod doon, dahil magsunod sa Diyos, dahil magsunod sa lay. Gibuwa ang gusto mo. Kung dakul man nagsusurunod ka ini, na huna, pag kita nagsunod sa Diyos, bako kitang free. That is a wrong interpretation of freedom. Nganing may freedom ka, dapat may pagpipiliun ka. Kung di ka na pinapili, nawara so sa imong freedom. Oh. Kaya ang freedom kang tao, magsunod o dai magsunod sa Diyos. Iyan ang freedom. Nangyayari sa taong dahil nagsusunod, nararaot ang buhay. Kise ang napapakaray ang buhay, so nagsusunod tabi. Oh, siya dan si iba suminuway. Ano si resulta kang pagsuway? Naraot sa buhay. Nagpun magsakripisyo, uminabot su kagadanan. Si Maria, bagong Eva, nagsunod. Sa sayang pagsunod, napakarhay su buhay. Kaya ang sunodon ta si Maria, naging masinunod-sunod sa Diyos. Oh. Kan si Kristo magibukan sa iyang inot na milagro duman sa kasalan sa Cana, sabi kito ni Kristo tanag sabi ni Maria, tabangi man sinda dahil ng pang-istimar sa bisita. Sabi kito ni Kristo, bako pa inyan sa kuyang panahon. Pero kan si Maria magsabi sa mga surgoon, gibuwasan na nindo, ipagibo niya sa indo. Do what my son tells you. Kaya, kanag sabi si Kristo, paranoan nindo nin tubig ang mga tapayan. Kan pinarano nin tubig sa mga tapayan, ginibo ni Kristong managumo na arak, nakaligtas, so nagpakasal sa kasusupgan. Paano nangyari ito? Ginibo kan mga surugoon, so pinapagibo sa inda. Kaya ngunyan, si Maria padagos na nagsasabi sa to, gusto nindo mapakaray ang buhay nindo, do what my son tells you. Gibuhan nindo ang ipapagibo sa indokan sa kuyang aki. Diyan kita mapapakaray mga tugang. Pagsunod kan mga itinukdo ni Kristo. Kaya ang nagpaparasuway sa Diyos, nararaot. Ang nagsusunod sa Diyos, napapakarhay. Kaya gusto ta mapakarhayan sa tong buhay, dai tabi magparasuway sa Diyos. Ang pagsuway sa Diyos, minakausanin kagadanan. Separation from God. Pag kita nakasiparar sa Diyos, talagang mararaot ang sa tuyang buhay. Oh, kaya ini sarong pagiramdom tabi sa to. na kung natatakot kitang magadaan ang satuyang hawak, mas matakot kita. Pag nagadaan ang satong hawak, magagadaan pan satong mga kalag, ang Diyos sanaan makakagibo ka iyan, ang Diyos baga iyon naglalangkan tao. Pwede niyang gadanon ang hawak, pwede niyang gadanon ang kalag. Kaya maghinguwa kita, dahil magadanan sa tong kalag, magadan man ang sa tong hawak, bastang dahil magadanan sa tong kalag. Kapag nagadanan sa tong kalag, dahil na kitang pag-asa sa masunod na buhay. Sayang kung dahil tamakamtan ining masunod na buhay na ipinanuga sa to. Sorum dumunin daw, maagi pa kita nin kagadanan sa hawak, dahil tan mapupugulan. Pero ang importante na pag nagadan ang sa tuyang hawak, may paglaom kita sa masunod na buhay. Kaya sinabi na sa to ni Kristo, kung paano tamakamtan ang buhay na walang hanggan, dapat kita nagtutubod as in nagsusunod sa iya, kasi ang matao sa to kan buhay na walang hanggan. Sangarang kanama kan aki as in kan Espiritu Santo. Amen. Hayag niya to ang satong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kandaga, kan gabos na nahiling asin day nahiling, asin sa sarong kagurang na nasiso Kristo, bugtong na aki kan Diyos, namundagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, pinangaki daily na lang saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa tong mga tao o siduli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan asin na nilaman, huli kang Espiritu Santo kay Birhen Maria asin na ni tao. Pinako pa sa krus para sa to kampanahon ni Poncio Pilato, nagtios sangkod sa kagadanan asin ilinubong asin kanikatlong aldaw nabuhay liwan susog sa mga kasuratan asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuukan nama asin mamuraway na mabalik sa pagukum sa mga buhay asin mga gadan ang sayang kahadian daing katapusan asin sa Espiritu Santo kagurang nan asin kagtaunin buhay nagikan sa Ama asin sa aki, siya kaiba kan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paagi ni mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kang pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Tiripon bilang komunidad sa pagsilibra kan misteryo nin sa tong kaligtasan, mabibigitan sa Ama sagkod paman na daing sukol ang pagkamot sa to. Dambang pamibi kita masimbag, kagurang nan hinanyuga ang samong pamibi.
1: Kagurang nan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo, asin ang gabos na inapod na magiya sa banwaan kan Diyos. Darahon ang katawuhan sa pakamidbid asin pagtubod kay Kristo. Ipamibi niya to sa kagurang nan.
0: Kagurang nan hinanyuga ang samong pamibi.
1: Tanganing kita gabos, mag-ako kang grasya na atubangon na may kusog buot ang mga kadipisilan, hulikan sa tong pagtubod sa Diyos na dani na nagsusurog sa to, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, inanyuga ang samong pamibi.
1: Tanganing ang mga dukha, ang mga inaapi, asin mga nabubuhay sa diklom niyong pagkatakot, pagmakulgan asin tabangan niya to, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, inanyuga ang samong pamibi.
1: Tangani ang mga nagihelang, asin mga biyadi, makamati kan nakakaumay na ranga, na si Kristo sana ang makakatao, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, inanyuga ang samong pamibi.
1: Tanganing ang mga paratubod na gadan, huli sa mga paghingawan ninda sa kinaban, mag-ani kang premyo sa langit no nakahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, inanyuga ang samong pamibi. Langit no na ama, ikan burabod kan gabos na buhay, namimibi kami na paraon mo ang kadikluman nin karatan sa samong mga puso, asin panon mo kami kan kaliwanagan nin sa imong mga bendisyon. Huli ki Kristo na samong kagurangnan.
1: Amen.

0: Mambibigita mga tugang tanganian sa tong mga atang magkanigong ako onin Diyos sa mang makakamahan.
1: Ako ang malugod kang kagurangnan ang atang sa sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kang sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan pilog niyang banal na simbahan.
0: Kagurangnan ako ang mga sakripisyo nin pakipagulian asin pag-umaw asin warasan na kaming nalinigan kan gawing ini magdulot in pusong nakapagayagaya sa imo uli kay Kristo na samong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapasaindo
1: asin sa sa imong espiritu
0: itaas ang mga puso
1: initaas mina sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa Diyos na sa tong kagurangnan.
1: Maninigo asin dapat.
0: Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sa in. Magpasalamat kami sa imo banal na Ama uli ka namumutan mong aki na si Jesucristo. Ang sa imong tataramon na iginibo mo kan gabos sinugo mong paraligtas asin para tubos para sa mo na nilaman sa bagsi kan Espiritu Santo asin namundag sa Birhen. Sa pagutob kan sa imong kabutan na sin pagtipon para sa imo ni banal na banwaan, nagdupas siya kan pinapasakitan, nganing daugon ang kagadanan, asin ipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kaiba kan mga angeles asinin gabos na santos, daingontok kami naawit kami sa imong kamurawayan.

Kagurang na ni kanangat banal, borabo din gabos na kabanalan, ining atang pakamanon lugod kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, magin hawak asindugo kan sa mong kagurang na si Jesucristo. Kansya sa rugaring nabuot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuanin, tinapay. Pagpasalamat, binaak, dangan itinao sa mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indong.

Si Ringman, pagkapamanggi, pagkuanyak ang kalis, sa singiraray, pagpasalamat sa imo, itinao sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tainian kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad, kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sa sako.

Kaya kami na nagrurumdom kan sayang paggagada na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay na sin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagganigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Kami na nagpapakinabang kan hawak kasing dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Hiramduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Santo Papa si Leon, sa mong obispo si Joel na singabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahira ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Keraki kami gabos tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos na San Jose na sayang isposo kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nagkaitupan na kapagayagaya sa imong magganigong maging kahiras, kambuhay na daing kasagkuran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, sa kaibanya, sin Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon.

Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niyamo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahirap, magindanay natalingka sa kasalan, asin ligtas sa gabus na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Jesu Kristo sa mong paratubos.

0: Jesu Kristong kagurangnan, sinabi mo sa mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan tinatao ko sa indo. Ari paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahadi, sa kapanahunan kan mga panahon.
1: Amen.
0: Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasaindo,
1: asin sa imong espiritu,
0: magpatinatawan kita kan tanda ning katuninungan. Peace be.

0: Uya Jesu Kristo ang kordero kan Diyos na nagpapara kan sa tung mga kasalan, paladan kita na inaapod sa pagpakinabang kay ining kordero.
1: Kagurangnan, bako akong maninigo ni kamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumaya.
0: Pangatamanan kita kan hawa kasindugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasangkuran.
1: Amen.

0: Bago nato tapuson ining satuyang selebrasyon sa mong pinapaabot ang pasasalamat sa indo naman nagsimbang nunya na Domingo. So dahil patabi nakasimba, dakulong pa kitang misa ngunya na aldaw. So dahil paglingawan, so tugon kan Diyos, keep the Sabbath day holy. Salamat sa mga nagtarabang sa misa, sa itong mga lectors, commentator, lay ministers, altar servers, mass collectors, sa sining sa tuyang choir. Ismabalos po, see you next Sunday. Pagkatapos tabi kan huring pamibi, inaapudan sa gabos na ama magdigdipo sa inutan para sa espesyal na bendisyon ngunya na Father's Day. Matindog kita sa huring pamibi. Kagurang na kaming binago kan mga kakano na banal ang hawak at sindugo ni Kristo na mimibi sa imong pagkaherag. Tanganing ang sinisilibran niya mo sa danay na kaludukan, makamtan mi sa tunay na pagtubos. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: Di natabi sa mga ama, mga lolo, fathers to be. Sagot po duman. Makiduko kan sa inyong mga payo sa paghangad kaining bendisyon. Diyos na samuyang ama sa imong kadunungan na sin pagkamuot, ginibo mo ang mga gabos na bagay, bendisyonan mo ang mga amang ini, tanganing sinda mapakusog bilang mga ama na Kristiyano, magsirang na halimbawa kan sa indang pagtubod at sin pagkamot, warasan na kami sa indang mga aki, tawan sinda nin pagunra sa hararom na paggalang, uli kay Kristo na samong kagurangnan.
1: Amen.

0: Happy Father's Day po sa Indoga Boss. Ang kagurangnan mapasaindo
1: asin sa saimong espiritu.
0: Bendisyon ang kita nin Diyos na makakamhan sa ngarang kanama kan aki asin kan Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Tapos na misa magdanay kita sa pagkamot Kristo.
1: Salamat sa Diyos.

0: burrito ou a manioca ossa.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
4: At sinong kulabot?
5: Pesh, hindi ako.
4: Makidistro.
5: Sarang walat.
6: At parang vatang-vata
5: dahil sa ERA.
2: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
9: Si Salvi na. Malagyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
10: Ballroom on 1.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal lang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee, with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
7: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga, unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal to. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
8: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
9: Ballroom on

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang hairy group shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Ang init!
5: Batata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
5: Batata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Batata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing!
5: Batata!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop,

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Amira.